0: gbé alágbe sókè láti orí àtàn wá láti kó wọn jọ pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé láti mú wọn jogún ìtẹ́ ògo nítorí pé ọ̀hún ayé ti Olúwa ni ó sì ti gbé ayé ka orí wọn. Yóò pa ẹsẹ̀ àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ̀ mọ́, àwọn ènìyàn búburú ni yóò dákẹ́ ní òkùnkùn nípa agbára kò sí ọkùnrin tí yóò borí. A ó fọ àwọn ọ̀tá Olúwa túútú láti ọ̀run wá ni yóò san àrá sí wọn. Olúwa yóò ṣe ìdájọ́ òpin ayé, yóò fi agbára fún ọba rẹ̀, yóò sì gbé ìwo ẹni àmì òróró rẹ̀ sókè. Elkana sì lọ sí Rama sí ilé rẹ̀, ọmọ náà sì ń ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa níwájú Eli.
1: Àlùfáà.
0: Àwọn ọmọ Eli sì jẹ́ ọmọ Beliali, wọn kò mọ Olúwa. Iṣẹ́ àwọn àlùfáà pẹ̀lú àwọn ènìyàn ni nígbà tí ẹnìkan bá ṣe ìrúbọ, ìránṣẹ́ àlùfáà dé nígbà tí ẹran náà kó lórí iná tí òun ti ọ̀pá ẹran oníga mẹ́ta ní ọwọ́ rẹ̀. Wọ́n á sì fi gún inú apẹ tàbí kẹ́tìlì tàbí odù tàbí ìkòkò. Gbogbo èyí tí ọ̀pá ẹran oníga náà bá mú wá òkè, àlùfáà mú fún ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe sí gbogbo Ísírẹ́lì tí ó wá sí ibẹ̀ ní Ṣílò. Pẹ̀lú kí wọn kí ó tó sun ọ̀rá náà, ìránṣẹ́ àlùfáà dé, a sì wí fún ọkùnrin tó ń ṣe ìrúbọ pé fi ẹran fún mi láti sun fún àlùfáà nítorí tí kì yóò gbẹ ẹran sísì lọ́wọ́ rẹ bí kò ṣe tútù. Ọkùnrin náà sì wí fún un pé jẹ́ kí wọ́n sun ọ̀rá náà ní ìsinsìnyí kí o sì mú iyekíye tí ọkàn rẹ bá fẹ́. Nígbà náà ni ó dá lóhùn pé bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí o fi fún mi ní ìsinsìnyí bí kò ṣe bẹ́ẹ̀, èmi ò fi agbára gbà á. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin náà sì tóbi gidigidi níwájú Olúwa nítorí tí ènìyàn kórìíra ẹbọ Olúwa. Ṣùgbọ́n Samuel ń ṣe ìránṣẹ́ níwájú Olúwa, ó ṣe ọmọdé tí a wọ̀ ní ẹfódì ọgbọ̀. Pẹ̀lú, ìyá rẹ̀ dá aṣọ ìlekè péńpé fún un, a máa mú fún un wá lọ́dọọdún nígbà tí ó bá bá ọkọ rẹ̀ gòkè wá láti ṣe ìrúbọ ọdún. Eli súre fún Elkana àti aya rẹ̀ pé kí Olúwa kí ó ti ara obìnrin yìí fún ọ ní irú ọmọ nípa ìbéèrè náà tí ó béèrè lọ́dọ̀ Olúwa. Wọ́n sì lọ sí ilé wọn. Olúwa sì bojú Hana, ó sì lóyún, ó bí ọmọkùnrin mẹ́ta àti ọmọbìnrin méjì. Samueli ọmọ náà sì ń dàgbà níwájú Olúwa. Eli sì di arúgbó gidigidi, ó sì gbọ́ gbogbo èyí tí àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe sí gbogbo Ísírẹ́lì àti bí wọ́n ti máa bá àwọn obìnrin sùn tí wọ́n máa péjọ ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ. Ó sì wí fún wọn pé èyí ti rí tí èmi fi ń gbọ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ sí yín nítorí tí èmi ń gbọ́ ìṣe búburú yín láti ọ̀dọ̀ gbogbo ènìyàn yìí wá. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yin ọmọ mi, nítorí kì í ṣe ìyìn rere ni èmi gbọ́, ẹ̀yin mú ènìyàn Ọlọ́run dẹ́ṣẹ̀. Bí ẹnìkan bá ṣẹ̀ sí ẹnìkejì, onídàájọ́ yóò ṣe ìdájọ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n bí ẹnìkan bá ṣẹ̀ sí Olúwa, ta ni yóò bẹ̀bẹ̀ fún? Wọn kò sì fi etí sí ohùn bàbá wọn nítorí tí Olúwa ń fẹ́ pa wọ́n. Ọmọ náà Samueli ń dàgbà, ó sì rí ojú rere lọ́dọ̀ Olúwa àti ènìyàn pẹ̀lú. Ẹni Ọlọ́run kan tọ Eli wá, ó sì wí fún un pé báyìí ni Olúwa wí, gbangba kí èmi fi ara han ilé bàbá rẹ nígbà tí wọ́n ń bẹ ní Íjíbítì nínú ilé Farao. Èmi kò sì yàn án kúrò láàrin gbogbo ẹ̀yà Ísírẹ́lì láti jẹ àlùfáà mi, láti rúbọ lórí pẹpẹ mi, láti fi tùràrí jóná, láti wọ ẹfódì níwájú mi. Èmi sì fi gbogbo ẹbọ tí ọmọ Ísírẹ́lì máa fi iná sun fún ìdílé bàbá rẹ. Èé ṣe tí ẹ̀yin fi tàpá sí ẹbọ àti ọrẹ mi tí mo pa ní àṣẹ ní ibùjókòó mi? Ìwọ sì bu ọlá fún àwọn ọmọ rẹ jù mí lọ, tí ẹ sì fi gbogbo ààyò ẹbọ Ísírẹ́lì àwọn ènìyàn mi mú ara yín sanra. Nítorí náà, Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí pé, èmi ti wí ní tòótọ́ pé ilé rẹ àti ilé bàbá rẹ yóò máa rìn níwájú mi títí. Ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí, Olúwa wí pé kí a máa rí i. Àwọn tí ó bu ọlá fún mi ni èmi ó bu ọlá fún, àti àwọn tí kò kà mí sí ni a ó sì ṣe aláìkà sí. Kíyèsí, ọjọ́ wọn ní ń bọ̀ tí èmi ó ké irú rẹ kúrò àti irú bàbá rẹ, kì yóò sì ṣe arúgbó kan nínú ilé rẹ. Èwo rí wàhálà tí a gọ́ nínú gbogbo ọlá tí Ọlọ́run yóò fi fún Ísírẹ́lì, kì yóò sì ṣe arúgbó kan nínú ilé rẹ láéláé. Ọkùnrin tí í ṣe tirẹ, ẹni tí èmi kì yóò ké kúrò ní ibi pẹpẹ mi, yóò wà láti máa pọ́n ọ lójú, láti máa bọ̀ nínú jẹ́. Gbogbo irú ọmọ ilé rẹ ni yóò kú ní ààbọ̀ ọjọ́ wọn. Èyí ni yóò jẹ́ àmì fún ọ tí yóò wá sí orí ọmọ rẹ méjèèjì, sí orí Ofni àti Finiasi. Ní ọjọ́ kan náà ni àwọn méjèèjì yóò kú. Èmi ò gbé àlùfáà olódodo kan dìde, ẹni tí yóò ṣe gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ inú mi àti ọkàn mi. Èmi ó sì kọ́ ilé kan tí yóò dúró ṣinṣin fún un, yóò sì máa rìn níwájú ẹni òróró mi ní ọjọ́ gbogbo. Yóò sì ṣe olúkúlùkù ẹni tí ó bá kù ní ilé rẹ yóò wá tẹríba fún un nítorí fàdákà díẹ̀ àti nítorí òkèlè oúnjẹ. Yóò sì wí pé, jọ̀wọ́ fi mí sínú ọ̀kan nínú iṣẹ́ àwọn àlùfáà kí èmi kí ó lè máa rí àkàrà díẹ̀ jẹ. Ìwé kìíní ti Samueli, orí ìkẹta. Ọmọ náà Samueli ń ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa níwájú Eli. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì ṣọ̀ wọ́n lọ́jọ́ wọn ni, ìfihàn kò pọ̀. Ó sì ṣe ní àkókò náà, Eli sì dùbúlẹ̀ ní ipò tirẹ̀. Ojú rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣókun tó bẹ́ẹ̀ tí kò lè ríran. Kí ìtànná Ọlọ́run tó kú ní tẹ́ḿpìlì Olúwa, Samuel dubule nibi ti apoti Olorun gbe wa. Oluwa pe Samuel, o si dahun pe emi ni. O si sare to Eli, o si wi pe emi ni nitori ti iwo pe mi. Oun wi pe emi ko pe pada lo dubule, o si lo dubule. Oluwa si tun pe Samuel. Samuel si dide to Eli lo, o si wi pe emi ni nitori ti iwo pe mi. O si da lohun. Emi ko pe omo mi pada lo dubule. Samuel ko ti mo Oluwa. Peni ako iti fi oro Oluwa han. Oluwa si tun Samuel pe leketa. O si dide to Eli lo. O si wipe emi ni nitori iwo pe mi. Eli si mo pe Oluwa ni o npe omo na. Nitori na Eli wi fun Samuel pe lo dubule. Yo si se.
1: Yo ba pe o.
0: Ki wo si wipe ma wi Oluwa. Nitori ti iranse re ngbo. Peni Samuel lo. O si dubule ni po ti re. Oluwa wa o si duro. O si pe bi igba ti o koja. Samuel, Samuel, nigba na ni Samuel dahun pe ma wi nitori ti iranse re ngbo. Oluwa si wi fun Samuel pe kiyesi, emi o se onkan ni Israeli, eyi ti yo mu eti mejeje olukuluku awon ti o gbo oho. Ni ojo na ni emi o mu gbogbo ohun ti mo ti so si ile Eli se, nigba ti mo ba bere, emi o si se de opin. Nitori ti emi ti wi fun pe emi o san esan fun ile Eli titi lai, nitori iwa buburu ti o mo. Nitori awon omo re ti so ara won di eni egan, ohun ko si da won lekun. Nitori na, emi ti bura si ile Eli pe, iwa buburu ile Eli ni a ki yo fi ebo tabi ore wenu lai lai. Samueli dubule titi di owuro. O si si ilekun ile Oluwa. Samueli si beru lati ro ifihan na fun Eli. Nigba na ni Eli pe Samueli, o si wi pe, Samueli, omo mi, ohun si dahun pe emi ni, o si wi pe kini ohun na ti Oluwa so fun o. Emi bi o. Ma se pa mo fun mi ki Olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa o nkan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o. Samuel si ro gbogbo oro na fun o si pa o nkan mo fun o si wi pe Oluwa ni je ki o se yi ti o dara ni oju re. Samuel ndagba Oluwa si wa pelu re o si je ki okan ninu oro re won ni bo sile. Gbogbo Israeli lati Dani ti to fi de Beersheba mo pe ati fi Samuel kale ni woli fun Oluwa. Oluwa si n fi ara han ni Shilo. Nitori ti Oluwa ti fi ara re han fun Samueli ni Shilo nipa oro Oluwa.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Je ki a gbadura. A dupe lọwọ rẹ Ọlọrun wipe o fi Jesu ta wa lọ rẹ wipe bi a ba ni ibanuje tabi asun dabo ekun bi onkon ba wa ti o dori igbesi aye wa kodo ti o si mu iporuru okan ba wa bi onkon ba ti o nda igbesi aye wa tabi ile wa tabi ise wa ti o ndaru bi onkon ba wa ti o dabi eni wipe ile aibale aya o nyo wa lenu tabi alakala ko je ki agbadun tabi owo aye lo nle wa kiri amo wipe o ti fi Jesu ta wa lore wipe o je ile abo fun wa ati pe bi a ba so fun Jesu bi a ba ku aroye wa to lo bi a ba fi ara wa pamo bi a ba jewo ese wa bi elebi ati bi elese o daju wipe eje Jesu Christi ti atase lo ke Calvary o si wa sibe fun wa pelu asa ti so fun wa wipe yi le odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo asimo wipe bi a ba sumo bi a ba duro ti o bi a ba gbekele ileri re ti a si so gbo ibanuje wa ati ekun wa isoro wa bi a ba so fun o amo wipe o gba wa je anbe o wipe loni bi a ti wa pelu agbara re pelu eje ti Jesu ta sile pelu ise irapada ti Jesu ti pari fun wa abi o wi pe gbogbo awon ije ase won yi ba mu o kuro shanu fun wa je ki alaafia re ki o joba ninu okan wa gbogbo igbesi aye wa ti o ti daruba wa tun won se je ki oro re ki o le se wa pe ni asale yi ni oruko Jesu Kristi Oluwa mo fe ki o si bibeli re si ori Dafidi ikerin din ni adota an so loni nipa abo ti o daju bi akoko kan ba wa ni igbesi aye wa ti o ye ke mo abo ti o daju ti o nipon ti o si se iye biye eyi ti o je wi pe owo aye tabi owo ota tabi owo isu koni le te wa mo woye wi pe akoko ti a wa yi je akoko kan nitori wi pe opo ojo lo nro ti le nfi mu opo iya ni awon eniyan sin je ni aimo ati ri bi isasi sugbon bi o se ti wa ni awa ni olorun se ni olorire lati mo abo ti o wa mo si mo wi pe bi o ba fi eti sile ti o si fi ara bale ti o ngbo o ti olorun fe ki a mo nipa a pe bi o ti le je wi pe esu papa ni o le ode yi bi a ba pari eko yo lati sako leyin re bi ji a ba wa nipa ese ti a ti nda tele tele nipa irin ti a ti rin ti o dabi eni wi pe iya nje wa ise sin se wa mo mo wi pe gba ti a ti fun wa ni jesu ti a si ti gbe jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi ko si ori igi agbelebu jesu sugbon o se pataki fun wa lati mo nitori bibeli so wi pe awon eniyan mi jiya won si nku nitori aini imo ni ori dafidi ti mo pe ni ese ikerin din ni adota ni ati so fun wa wi pe olorun le abo wa ati agbara lowo lowo iran lowo ni igba ikanju nitori na le awa ki o beru bi ati le si aye ni ibi ti a si se awon oke nla ni ipo lo si inu okun bi omi ti le nko ti o si nru bi awon oke nla ti le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo olorun bele arin re a ki o si ni idi olorun yo ran lowo ni kutu kutu owuro awon kefiri nbinu awon ile oba sidi o fohun re aye yo oluwa awon omogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa e wa wo awon ise oluwa iru aporo ti o se le aye o mu ote tan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona eduro je ke si mo pe emi le olorun a gbe mi ga ninu awon kefiri a gbe mi ga le aye oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu le abo wa awon ti o wa ninu aye won wa abo kaakiri gbogbo awon eniyan yala olowo tabi ojogbon o si sese awon talaka papa ti won ko ni nkan kan ti o dabi eni wi pe o ye ki owo iya ki o duro lara won nitori pe towo won oni ti gbajumo ko si tabi ti dukia ohun ini ko je ti won sibe sibe bi o ti le je wi pe won o ni nkan pupo ninu aye sibe sibe esu ota emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma n wa kiri abo ti won ro wi pe bi ohun gbogbo bi o ba dojupo ti o si n daru eyi ti oni saamu ti o n se alaye re ni ese keta wi pe omi ho eyi so nipa wi pe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o si so pe oke nla papa ti a le ro wi pe o fi idi mule sinsin o n so wi pe o mi awon eyan ti o dabi eni wi pe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won da bi oke ti a ti fi idi re kale ti o da bi eni wi pe ko si ohun to le de wi pe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o so fun a wi pe ko si eni keni ti ara ro tabi ti ara tu pe bi won ti le da bi eni ti won da bi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o nsele ninu aye o nso wi pe awon oke nla won yi won mi sugbon wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayan fe fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jacobu gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun wa wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyin ni jesu nje ki o di mo fun awe pe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko orin David yi nje ki o di mo fun a wi pe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wi pe o dabi eni pe ki o lo pe pokun so ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro ko tun fe se ninu aye o so fun o wi pe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se onika ye fi wi pe bi o ba je be wi pe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eni olorun ni bo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abuka akiri sugbon o dabi eni pe bi o tin sa be ni pasan be ni o nba o ti o si ti saka akiri titi o nwa ibi abo sugbon ti ko si ibi abo awon eniyan ti won si mo wipe aye nle wa awon na papa won ko ile kekeke kaakiri o sese ninu ogba ti won si fe enikan sibe ti o dabi oluso won si le ko si enu ona wipe ibe abo ni yi o si sese ki iwo na ki o ti lo sibe ri boya gege bi alaboyun tabi gege bi eni ti o wa ise ti ko ri ise ti won si so fun wi pe bi o ba sa pamo si bi abo ti o si je ara re niya o sese ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si ti ro wi pe o ti de ibi ti o nlo pelu awe pelu adura pelu ije ara ni niya sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya ko ye ya ile re nitori pe bibeli so wi pe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese ko ni ye ma wa lodo wa sugbon so wi pe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe idaniloju ni wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wi pe sisan yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wi pe pelu gbogbo e ti mo nse na mo fa nse iwonba ti mo mo wi pe o ye ki nse sugbon sibe anfani odo nla ti o san yi fun itura fun imularada fun iko fun ifokanbale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je ti re sugbon so wi pe bi ki o le mo bi a se mo wi pe a ti de ibi ti odo yi wa o ni olorun bele arin re jesus si je ki o di mo fun a wi pe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so wi pe nidi oja tita nidi ikore nidi ibasa nidi ijeun tabi nidi ijo nidi ilu ko so be o oni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejopo kise ni di ija kise ni di yapa kise ni di ke ma lora wa laso mu wipe ah ta lo ji owo apo alufa on ibi ti eni meji tabi meta ba pejopo le oruko mi oni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibi ti ansa pamo si ni bi ti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si ni di ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa ni bi ti olorun wa o ni a ki o si oni di olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o tin ji be ni iran lowo olorun be ni o wa ni tosi re o ni awon keferi nbinu be o ba ti mo tele tele ti o sin ja fara ti o ro wi pe ko sewu je kin so fun o wi pe awon keferi nbinu si o awon wo ni an pe ni keferi awon tin tafani awon ti won fe se o ni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni bi aye awon keferi nbinu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri yawo fe sugbon ti owo re ji ti o da be ni pe nkan lo dede fun o awon keferi abinu si o bo ri je awon keferi abinu bo si ri je bo ni nkan kan to tori be to joko se ko wi pe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lo le bo lo le won abinu pe o wale bo si lo le bo jeun bo yo won abinu pe o jeun bo gbe yawo bo bimo won abinu pe o gbe yawo ko si ti bimo awon keferi nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba won sidi sugbon won so fun a wi pe olorun wa eni igba aye raye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ibi abo fun wa won ni o fo ohun re aye yo Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob oni abo wa iwo bi o ba so gbe bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to so gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won kole ile dara dara ile mere mere ti akun dara dara sugbon ki won ki o to wo inu re won a wa le si enu ona won ri nkan kan mole won se rin kan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku lai ti e ni di won so pe ah ari lagbaja ni ose to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde mo ni di ti won so komo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni won so fun a wi pe owo aye n te won esu n ba won o n pa won awon ti o pa tan patapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile iwosan wo oyibo ni won ba adota tabi ogoji odun to ni lo ninu aye yo ti mo wi pe esu ti pa lapati gba to bi mo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o gbe bibeli kaakiri ko mo oju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo na ni ti o wa fun imulo ada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Christ ti a fi han wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re sugbon bi o se ti a wa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wi pe kojo a jewo ese wa si ko sile bi a ba n se be awon eyan ma n pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe jewo ese be ni awon ton jewo ese ose n se won iya si n je won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wi pe o n fe iranlowo lodo olorun o si n fe abo re bo ti n jewo ese ba ti n je ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to n daju lori re o n so fun wa wipe awa ta se be pe a je olori re olorun Jacob tani olorun jacobu gbati jacobu nsa ko lowo tani lowo isau le olorun pade re ni oju ona ibi to nsa lo ni igbati o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wipe inu aginju ni olorun wa ba ni o ko si wipe ohun a ma seso lori re olorun jacobu niyan nigbati o de odo labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun olorun gba nigbati olorun so npe ki o kuro ni odo labani ni labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si baja be ni olorun tun so fun labani pe Jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigbati Jacob nbo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wipe mo nbo ki o si gba awon ore ni Esau ranse pada wipe so fun wipe emi papa nbo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni Olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni Olorun ti o da bobo Jacobu a si wa so fun o wipe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo esere ti o ko sile ti o fi Oluwa se olugbala re ti o si bi Olorun se ile iso giga re wipe Olorun Jacobu yo je abo re e wa wo awon ise Oluwa iru aporo ni aye o mu ote tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a npe ni opin aye gbati Jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wepe o rin de ilu Nigeria tabi o rin de ileto re sugbon sibe sibe a nje ki o di mo fun wa wepe bi o ti le je wepe Jesu ninu ara ko rin de ileto re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pelu ise asetan igbala ti o se je ko ti rin dodo re o ti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eyin Olorun so wipe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise Olorun ni o ti nse awon ote ti awon eyan sin ni si o awon ti o dite mo o so wipe o mu awon ote won yi tan de opin aye o se orun o ija ni a npe be o si se oko o ija na niyan o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba n saka akiri eredi ti a fi n saka akiri anwa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si sese ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo eke Isaiah ori ikejidini ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku da majemu a si ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti a nfi sowo ti a ro wipe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wipe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi a ti lo fi emi wa dogo si owo adaun se a ti ro wipe bi a ba se be o pari bo so le wa oni ri wa bi o so ba ri eni le adaun se nbo lo ma ti ri o se lodo Jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si le adaun se awon ni ofa osho ati ofa aje awon lo kokon ba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa se abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe awon ti won o ni o insora awon ni won wa Jesu kaakire awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won baba lawo papa to sogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ipoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye won jokan ti won ti e joko ki won ronu wipe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wipe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo n gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba niru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona ni o wa so fun a wipe nitori eyin ti wipe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wipe o kan so pe mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi ntemi mo ti ni nkan aje tele aje sara a si ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wipe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wipe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wipe o nfe nkan wonyi abo yi gan yo je otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehova wipe kiyesi emi gbe okuta kan kale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile iyebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kaakiri ko gbagbo eni ti o gba jesu gbo nitori jesu yi ni okuta ti a so fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ìpìlẹ̀ ilé òun máa ń gbé ilé dúró ìgbésí ayé rẹ kò ní lè dúró láì ní ìpìlẹ̀ ti jésù kristi òkúta ilé a sì ti dánwò ó sì yege òkúta egunlé iyebíye ni ìpìlẹ̀ tí ó sì dájú ni ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ ẹni tí ó gba jésù gbọ́ kì yóò sá ohunkóhun kì yóò lè le ìdájọ́ lè omi ó fi ilé ẹsẹ pẹ̀lú àti òdodo lèmi ò fi lé òṣùwọ̀n yìnyín ni yóò gbá ààbò èké lọ omi osi kumbo ibi isasi mole. Bogo abo eke, yinyi ni yogba alo, edaji olon ni yogba alo. Nitoribe, bi obanfe, abo ti o daju, abo ti ki oja otile ni ojo ekmoju, Jesu Christi, ni abo ti o daju nitoriwe kwe, bogo abo eke, pata, pata, ni yinyi yogba alo. Omi yo si kumbo, anwa ibi isasi mole, maje mu yin ti eba ikuda, le aw sodi asan. Nitoribe, awa ti ansaka akere, anfi osho funi. Ogbo wikwe, enikan wa mbi kan, ili abo, ti owa ni be, koda, ko si enito sasi be, ari abo ni, onfi owo re shofo. Nitoribe, Olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada we pe maje mu yin ti e ba iku da le o so di asan imule yin pelu ipoku ki yo duro nigba ti pasan gigun yo re koja nigba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o si so ni ese kokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yi nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori ake akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bed o so wipe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idiwon wa lo o si so wipe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re on ti an gbe ka kiri eyi ti an so morun eyi ti an fi si ka owo eyi ti an so modi o so fun wa wipe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scalp kekere ni akoko otutu ti a so pe obirin ibora reda ti o si mu nkan na jade kekere bayi ti o so pe wo ibora mi ni yi lakoko otutu akoko oye oye egbe lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe koni nkan kan ju gele ori obirin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta ru pa ninu aye iru eniyan koju be lo ki je abo toto o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma n so pe bi owo mi ba te samu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te samu ni suru o ni Samuel kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju samu lo apoti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi maje mu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si hoye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba nfe abo toto an lati kuro ninu ese ke asigba Jesu Christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni Samuel kini ori kerin mo nka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba Israeli si wipe nitori kini oluwa se lewa loni niwaju awon Filistini e je ki a mu apoti majemu oluwa ti nbe ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wipe Samu ni won wa kaakiri ki Samu yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro okuro lenu won eja okuro lowo won bi won ba fi ija pe ta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wi pe ah kiti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se won mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe kiti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu awon ni le won ni le so oro a je wi pe esu baba re ni o fun oni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu run o bi omo yen bi o ba da be ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igo gan epe oku lenu e iyawo keje okuro nle e ni to to lo n gbadura ni to to lo n da be ni pe o so nkan kan to da be ni pe o n fi ede fo opo lo n pe nitori pe ko je t'Olorun ko si mo ko mo ilana Olorun o sese nipa be ke a so pe ah okan mi bale nitori pe omi adura o wa nle mi mo to won jo ni igo meje bele sele laaro igo bayi ni ma mu bele sele lale eleyi ni ma mu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e abo ko yen o si sese ka se agbelebu pelu igi ka Peter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe se enu ona wa ni Jehovah Jire Olorun lo pese re na pelu gbogbo e aisan se o pelu gbogbo e won ru awon eyan jade ninu ilu iru ile be abo ekeni bi a ba kuro ninu ese ise oni kuro nile wa bi a ba si mo be a o sa to Olorun lo pelu okan ti o ronu pada wo awon eyan won yi won so wi pe nigba ti apoti eri yi ba de arin wa eyi je ami wi pe Olorun Olodumare ati alagbara wi pe o ti de arin won won so wi pe ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa be li awon eniyan si ranse si Shilo pe ki won gbe lati ibe ewa apoti majemu Oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo Eli mejeji Ofni ati Finihasi wa nibe pelu apoti majemu Olorun nigbati apoti majemu Oluwa debudo gbogbo Israeli si hoye to be ti le mititi inu won dun o le ma wo awon elesin awon agabagebe awon ti won ja awon aluni awon eletan awon ika awon alagbere awon afi okunrin bara won je ti won ba de ile isin ni ojo isinmi ti won ba be sin ni korin ti won jo ti won yo ti won pa tewo ti won fo soke won so wi pe awo ori esumole womu ki won si ma fo soke won so pe o pari ti ota pari ti oso pari ti eje pari ija kuro lowo won o ese kuro lowo won o si sese ki won gba awe ki won yira nile ki won ke hallelujah ki won pa tewo ki won se kini yi sugbon bi ese o ba kuro nbe iya oni kuro nbe won hoye wi pe isegun ti de o ti ele so ara re ni isegun tabi ki o bi omo ki o so pe ajagun segun bo ba kuro nu ese isegun oni de ni ese ikefa nigba ti awon Filistini gbo ohun ariwo na won si wi pe ohun ariwo nla kile yi ni ibudu awon Heberu o si waye won pe apoti majemu Oluwa le o debudo eru si ba awon Filistini won si wi pe Olorun wo budo won o mo wi pe apoti lasan lo wo budo won mo wi pe Samu lasan lo gbe dani wipe agbara ti o wa ninu Samu ni ese ti gba lowo e won mo wipe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigbati wo fun ara e oni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sagbara nu e mo fun o abimo agbe sori bedi ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba je wo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara won yi awon won yi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon Egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so wi pe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke sija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidi gidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opopolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketalelogun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ti a ba n fe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni adorun 91 ikokanle ni adorun esan okan ninu bibeli wa bi o ba je wi pe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se ye bi ye pupo bi o ba si ese lowo wa be aba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wi pe olorun jo ese mi ni mo mo wi pe jesu ku fun mi o si fe ma tesiwaju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon kan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi baba lawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a sin so wi pe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni idakoro mi wi pe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a n pe ni Jesu Christi o ni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wi pe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wo ise won ti won ko sile awon ti won ri igbala jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba wi pe ani lati je wo ise wa ki ako sile ki re ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wi pe eni ti o joko ko so wi pe alarikiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fin ojo sunday atun lo si lesi awon yen won joko ni ibi kokoga ogo won da bi awon ti o wa se ko bibeli ni aya oni ti a nse sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o gba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atun tele sugbon awon ti o so wi pe mo ti pinya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun le emi ati le otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won sin gbe nisisin yi awon wonyi le eni ti o joko ni ibi ikokoga ogo awon ni o n gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ta lo gbẹkẹle ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbẹkẹle re se epo ti won se sinu igo ti an pe ni ti won pe ni ero se ohun ni igbẹkẹle re bi o ba je ipoju okan se epo lasan o le isulo o mo we pe bi aisan ba de isulo wa n die se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se o no le isulo ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni ohun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto ohun o gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma ntafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi yere buo abe ye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa tin fo le osan tabi fun ajakale arun tin rin kiri le okunkun tabi fun iparun tin pa ni tin run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyan o awon ti won fi ike ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re kiki oju re bi o ba je pe o ti fi Jesu se abo re bi o ba ti ba je pe Jesu ti di olugbala fun o ti ati gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irinkirin kuro ninu afi oro kele banijo ni o so fun o wi pe kiki oju re le wo fi ma ri le wo fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tan ra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi e to so sile e to fi si abe ibosun re e ti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itanje gba to gba te eyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gba ti agutan wa laaye ti o se oni re agutan tolorun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan won tun so di nkan mi won so di eru jeje won tun mu awo re won tun de edu kan sinu e won tun fi sinu le bo ba fe jade ki edu ni ki o ma so ohun ini e abajo ti o le nko leru ayi bo ba wa loja ki o le ta atun fi nkan bi eyo owo te ati lo wa lati bi kan ati atun fi si abe apere ti a fi ta nkan abajo ti a gbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni ni o ko sonu ti o so wi pe oluwa le abo mi o sin sese lori mi to pe mo se ye bi ele oju re o so fun a wi pe kiki oju re ni o ma fi ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi iwo ti fi oga ogo se ibugbe re buburu kan ki o subu lu o be ni arukarun ki o sumo ile re eyi ni abo ti o daju fun awon ti won gbekele olorun ba mi wo Deuteronomy ori iketa le ni ogbon Deuteronomy ori iketa le ni ogbon 33 eta lati ese ikerin dini ogbon 26 titi de ikokan dini ogbon nisinsin ni mo fi abo ti o peye abo ti o daju mo fi han o wa ku si owo re bi o ba fe gba abo ti olorun pese fun o Deuteronomy ori keta le ni ogbon lati ese ikerin dini ogbon ko si eni ti o dabi olorun iwo jesuru ni ti n gun orun fun iranlowo re ati ninu ola nla re le oju orun olorun ayeraye ni ibugbe re Olorun ayeraye ni Olorun ti o ti wa ki esu ki o to wa. Olorun ayeraye ni o ti wa ki a to da awon ota re. Olorun ayeraye ni o ndide ki o so fun esu ta ati fun awon ota re pe panu mo ti won o si le mi fi si o. Olorun ayeraye

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, a wá síwájú yín nísinsìnyí. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀.
1: Bí ẹ̀sìn tí ń bá wa sọ̀rọ̀, à ń bẹ̀bẹ̀ wípé pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tòótọ́, a ó tẹ̀síwájú láti ṣe ohun tí ẹ ń bá wa sọ. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A ti lo àkókò púpọ̀ ní ìgbà tí a ń dáhùn ìbéèrè lórí wíwa inú ìwé mímọ́ ti òní. Nítorí bẹ́ẹ̀, àkókò kúkúrú ni ó wà níwájú wa. Ní àkókò kúkúrú tí ó wà níwájú wa yìí, ni a ó fi máa sọ̀rọ̀ lórí jíjọ̀wọ́ ara ẹni fún ìfẹ́ Ọlọ́run. Jíjọ̀wọ́ ara ẹni fún ìfẹ́ Ọlọ́run. Àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́, Bíbélì pè wá ní ọmọ Ọlọ́run. Láti ìgbà tí a ti gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì, ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ó jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run. Ó sì jẹ́ ẹni tí kì í fẹ́ gba ìfẹ́ Ọlọ́run tàbí ìlànà Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀. Ìṣípayá tí Ọlọ́run ti fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ẹlẹ́ṣẹ̀ kì í fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí ohun tí yóò tọ́ ní ọ̀nà tóóró tí ó lọ sí ọ̀run. Ènìyàn tí ó jẹ́ ẹ̀dá lásán-làsàn, tí kò tí ì gba oore Ọlọ́run sí ìgbésí ayé rẹ̀, tí kò tí ì ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó máa ń jẹ́ ẹni tí ń rìn ní ọ̀nà ti ara rẹ̀. Kò sí lè tẹríba fún ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìṣàkóso ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀. Èyí ni Bíbélì ṣe jẹ́ kí ó yé wa wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ jẹ́ ọlọ̀tẹ̀ níwájú Olúwa. Bí kì í bá ṣe wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ronúpìwàdà, ó sì gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì tí ó kú fún wa lórí igi àgbélébùú, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè di ọmọ Ọlọ́run. Bí a bá ń sọ wípé kí a ronúpìwàdà, èyí jẹ́ wípé kí a wá síwájú Olúwa, kí a jọ̀wọ́ ara wa sí ìfẹ́ Ọlọ́run, kí a sì fi ara wa lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ àgbélébùú wípé ohunkóhun tó bá wí fún wa láti ìsinsìnyí lọ ni a ó máa ṣe. Gbà tí a bá ti ní àǹfààní yìí wípé a di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, a di ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ọlọ́run, a wá sínú agboolé ìgbàgbọ́ àti di ẹbí Ọlọ́run, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni a ó rí wípé ìfẹ́ láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ó wà nínú wa. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ohunkóhun tí í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ohunkóhun tí a mọ̀ wípé Ọlọ́run gbà láàyè ní ìgbésí ayé wa, a ó jọ̀wọ́ ara wa fún láìkùn. Ìjọ̀wọ́ ara ẹni yìí àti ṣíṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, èyí ni àmì tí a fi ń dá ọmọ Ọlọ́run mọ̀. Ṣùgbọ́n ní ìdàkejì, a rí wípé àìgbọ́ràn àti ìṣọ̀tẹ̀ ni a fi ń dá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àti àwọn ọ̀tá Ọlọ́run ni a fi ń dá wọn mọ̀. A ó sọ nípa ìkókó méjì nínú ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ lónìí yìí. Ìkíní, ẹjọ́ tí Olúwa ń bá àwọn ọlọ̀tẹ̀ wí. Ẹjọ́ tí Olúwa ń bá àwọn ọlọ̀tẹ̀ wí. Ìkejì, ìpè sí ìgbọràn àti ìjọ̀wọ́ ara ẹni. Jẹ́ kí a wo ìwé òwe láti orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Nítorí tí èmi pè, tí ẹ̀yin sì kọ̀, tí èmi na ọwọ́ mi, tí ẹnìkan kò sì ká sí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti ṣá gbogbo ìgbìmọ̀ mi tì, ẹ̀yin kò sì fẹ́ ìbáwí mi. Èmi pẹ̀lú ó rẹ́rin ìdààmú yín, èmi ó ṣe ẹ̀fẹ̀. Nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé, jẹ́ kí a dúró níhìn-ín. Ó jẹ́ ohun tí ó kọni lóminú àti ohun tó bani nínú jẹ́ wípé nígbà tí Ọlọ́run pe àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, wọ́n kọ etí ikún sí ìpè Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé wọn ò gbọ́, wọn ò gbà, wọn ò fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ní orílẹ̀-èdè wa, bí ẹni tí ó juni lọ, bí ó bá ń pe ni, ó jẹ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ àti ọ̀wọ̀ fún ẹni tí ọ̀wọ̀ yẹ nígbà tí a bá dá a lóhùn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì ti mọ̀, bí ọba ni Israeli bi o ba n pe enikeni oba ti o n pe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o n se bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni o ni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o n pe awon omo Israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba n pe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o n pe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wepe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wepe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wepe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo Israeli wi sugbon ki se fun awon omo Israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo ninakuna ti olorun pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so pun eni kokan ti o je elese eni kokan ti o je asako eni kokan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yi ti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati re we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti ndagba a ma nri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ki a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wi pe ati sako ni igba popo bi o ti le je wi pe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o n wa wa o n pe wa ki o ba le se wa loore sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ni o n tesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri bẹ́ẹ̀ náà ni fún àwọn ọmọ Israeli àwọn ọmọ Israeli wọ́n ṣọ̀tẹ̀ sí olúwa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti ṣe wọ́n lóore bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti dáàbò bò wọ́n ó ti pèsè fún wọn ó ti mú wọn wá sí ilẹ̀ tí ó kún fún ọ̀rá púpọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n padà lẹ́yìn ọlọ́run bákan náà ni fún gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ gbogbo retí a ti ń rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo àánú tí ó ti ń fi hàn fún wa kò jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí kí ó tẹríba wọ́n rò wípé ohun tí àwọn ní àti ìgbé ayé tí àwọn ń gbé ó jẹ́ nínú agbára wọn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti rí fún àwọn ọmọ Israeli wípé wọ́n jìyà púpọ̀ a sì sọ ìlú wọn di ahoro nítorí àwọn ìwà ọ̀tẹ̀ àti àìgbọ́ràn wọn be na lori fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki awo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihi ni ari ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe oun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko teti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aba nso nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi aba je alai gboran bi aba je olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo bebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti de ba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihinrere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa wi pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a n rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lolorun bi Jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagborin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi nse egboran si olorun awa ti a ba nse be ti a nse egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon mo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran won ma fi sun awon ni waso wa loni won so wi pe ah awon ni waso wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan sosho o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni jesu ni o fi seun gbogbo ti o se ni o fi son gbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a onife wi pe eyi ni won fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara eyi ti oluso agutan so fun onko eyi ti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o nka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun o pe ki eyi kuro ni igbesi aye re ki eyi kuro ni igbesi aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe matthew irere ti matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji jerusalemu jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sa wo a fi ile yin sile fun yin le ahoro jesu christi ni o so oro yi se ori wo pe bi jesu christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon wonyi ko gba jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun oro yi kan na ni olorun tun ran si wa we pe ki a ma se bi awon olote ara ile israeli bi won ti se we pe ki a gboran si olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun olorun ki a so fun olorun wi pe ife ti re ni a o se sugbon ki a to le se ife olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife olorun bi ki ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo olorun wa ninu romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si olorun nitori ki teriba fun ofin olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo olowa ki a to le di eni ti gboran si olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo olowa ani lati ni igbagbo ninu jesu christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wi pe lese kese ni olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo olorun olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun olorun lai jiyan lai ma so fun olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ke awo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon ewa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti asidi ero wowo le lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti adi ero wowo le lori gbogbo elese tin se aisimi ti se laala ti sise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wi pe ko le igba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise sugbon ti o je wi pe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki on ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran o tun ni lati se ni wo pe ki o wa wole lese Jesu wo pe o fe je ti Olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si on gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wi pe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi yedenu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbogbon ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wi pe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun awe pe egba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni egba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a npe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yipa mo wa lowo ohun ti won ma nse ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n sọ fun wa ni wo pe ani ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lọ sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoko ti won wa ninu aye ti won se o ni egba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lọ si ile ijo ti awon aye mo a ko ni le lọ si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati ibomisa ati wi pe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wi pe a nko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wi pe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo Olorun ife Olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe titi o fi ku ko se en ti o le parija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma n fe lati gbeja ara re o ma n fe lati gbesan o ma n fe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada o nigba ti a ti di omo olorun nisinsin a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wi pe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wi pe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eyi ni omo olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mun lati fi han mun lati je niya dada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi nba eniyan lo so mo we pe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacobo ori kerin jacobo ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun e ko oju ija si esu ohun o se sa kuro lodo yin nkan meji ni a so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji e ko oju ija si esu bi ki ba se we pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se we pe ateriba fun olorun ki yo le sese fun wa lati ko oju ija si esu eni opolopo ni won ofini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori wi pe wo teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigbati olorun so fun wa wi pe enikan ti o se o ni wi pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wi pe olorun nitoto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo wi pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni wi pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ti a ngboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbe ebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wi pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun ko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko iyawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa ti nbe le orun lenu o le so wi pe ese ti iyawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa ti nbe le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won da nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a ngboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti nko wa olorun fe ki a teriba olorun fe ki a gboran o si n pe wa loni leekan si wi pe ki a teriba ki a gboran je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun wi pe bi ohun to n so bo tile soro fun wa bi ohun to n so bi o tile ye wa popo popo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se
0: eyin ni wo pe anteri ba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe lati je eni tin gboran ma se je alagidi omo ni waju oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Awakening to Samuel, Ori Ikerin. Oro Samuel si wa si gbogbo Israeli. Israeli si jade lo pade awon Filistini lati jagun. Won si do si eti Ebeneseri, awon Filistini si do ni Afeki. Awon Filistini si te itegun lati pade Israeli. Nigba ti won pade ija, awon Filistini si le Israeli. Won si pa iwon egbaji okunrin ni itegun ni papa. Awon eniyan si de budo, awon agba Israeli si wepe, nitori kini Oluwa se le wa loni niwaju awon Filistini. Eje ki a mu apoti majemu Oluwa ti nbe ni Shilo sodo wa pe nigba ti o ba de arin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa. Be ni awon eniyan si ranse si Shilo pe ki won gbe lati be wa apoti majemu Oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo Eli mejeji Ofni ati Finiasi wa nibe pelu apoti majemu Olorun. Nigba ti apoti majemu Oluwa debudo, gbogbo Israeli si hoye to be ti ile mi. Nigba ti awon Filistini si gbo ohun ariwo na, won si wi pe ohun ariwo nla kini eyi nibudo awon Eberu. O si wa yi won pe apoti majemu Oluwa ni o debudo. Eru si ba awon Filistini, won si wi pe Olorun wo budo, won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko si ri. A gbe tani yo gba wa lowo Olorun alagbara won yi. Awon wonyi ni Olorun ti o fi gbogbo iponju pon Egypt loju ni aginju. Eje alagbara, ese bi okunrin eyin Filistini ki eyin ma se eru fun awon Eberu bi won tin se eru yin ri. Ese bi okunrin ki e si ja, awon Filistini si ja, won si le Israeli, won si sa olukuluku sinu ago re. Ipani si po gidigidi, awon elese ti o subu ninu ogun Israeli je 15,000, won si gba apoti eri Olorun. Omo Eli mejeji si ku, Ofni ati Finiasi. Okunrin ara Benjamin kan sa lati ogun wa, o si wa si Shilo lojo kan na ti o nti aso re fifaya ati eru pelu ori re. Nigba ti o si de si wo, Eli joko lori apoti kan leba ona o nsona nitori aya re ko bale nitori apoti Olorun. Okunrin na si wo ilu lati royin, gbogbo ilu fi igbe ta. Eli si gbo ohun igbe na, o si wi pe ohun igbe kini eyi. Okunrin na si yara wa, o si ro fun Eli. Eli si di eni 80 odun, oju re di bye bye, ko si le riran. Okunrin na si wi fun Eli pe emi ni eni ti o ti ogun wa, loni ni mo sa ti ogun na wa. O si bi pe e ti ri omo mi. Eni ti o mu ihin wa si dahun, o si wi pe Israeli sa niwaju awon Filistini. Isubu na si po ninu awon eniyan ati awon omo re mejeji Ofni ati Finiasi si ku. Won si gba apoti Olorun. O si se nigba ti o daruko apoti Olorun, o subu seyin kuro lori apoti leba bode. Orun re si se, o si ku nitori o di arugbo tan, o si tobi, o si se idajo Israeli ni 40 odun. Aya omo re obirin Finiasi loyun, o si sumo ojo ibi re. Nigba ti o si gbo ihin pe ati gba apoti Olorun ati pe baba oko re ati oko re ku, o kunle, o si bimo nitori obi te. Lakoko iku re, awon obirin ti o duro ti si wi fun pe ma beru nitori ti iwo bi omokunrin kan o dahun o si ka si. O si pe omo na ni Ikabodu wi pe o si ogo fun Israeli mo nitori ti ati gba apoti Olorun ati nitori ti baba oko re ati ti oko re. O si wi pe ogo ko si fun Israeli mo nitori ti ati gba apoti Olorun.
2: Bi a ba ri enikeni ti o ni ibere ani anfani lati fi han nipa gbegbe owo wa soke laarin awon odo se ani ibere arakunrin ti o nawo soke ni
3: e ka sa
4: e karo
3: ni ozo ya ko wa nipa asotele nipa idajo awon lai sidudu gege bi Christian mo fe bere nitori pe o ma je nkan to ma nipuru nigba mi to je ke abagbase nigba ta bagbase gege bi ise wa ma fun wa ni wahala gidigan ise refrigerator condition ma fun wa wahala gidigan te bi pe to ba di pe ati ise en ton ni shop to je pe ise yi den sise dada igba ta ba gbe lo sile won customer ise yi ko to ba ri be ko ni sise to je pe awon ise o de ma fun wa wahala gan gidi to je pe atemo oran ta le gbase awon ise yi won an bere nitori pe igba mi gan tori wahala yi a ma fi owo le awon materials ta ma ra yan ma fowo le to bi pe to ba di ko wa ni problem leyin a lo gbe ise yin awon sese lo se owo ti a gba yin a fi lo sise yin so ibe o ye mi mo te ba le ran mi lowo ke to ba bi a se le ma sise yin to je pe ko fini a fi le ma se ododo ninu awon ise ti a n se yi
2: bawo ni ibere ti en bere bawo lo se jemo on ti akolo ni
3: ehun to fi jemo on ti akolo ni ninu we abakuku ori keji yen ta ba wo ese keson yen ni ese keson oni egbe ni fun awon eni ti nje ere aje kuje si ile re ki o le ki o ba le gba itere ki ibi giga ki o le ba gba gba sile kuro lowo ibi so ibi ti mi mo ti mbe mi jale ni pe ere aje kuje to le pe awa nsise ba se nsise gege bo ran olorun won so fun wa pe a n lati ma so to ṣùgbọ́n ibi èrè àjẹkújẹ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wa wòye fún àwọn wàhálà a máa ń fi owó lé débi pé tígbà tíṣẹ́ bá ní wàhálà tán so owó tí a fi lé a fi máa yanjú iṣẹ́ yẹn so ibẹ̀ yẹn kò yé mi pẹ̀lú ibi tí mo kà yìí.
2: Ẹ ṣe púpọ̀ nínú Abakoko orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ègbé ni fún ẹni tí ń jẹ èrè ìjẹkújẹ sí ilé rẹ̀ kí o lè bá gbé ìtẹ́ rẹ̀ ka ibi gíga ki o le ba gba sile kuro lowo ibi ohun ti a n so nihi ni awon ti o fi owo to poju owo goboyi le ohun ise ti won se to je wepe ere ti won je o koja ise ti won se eyi ni oro olohun je ki o ye wa wepe iru awon eniyan be won re awon elomiran je lati gba owo owo won sugbon ise ti won se fun won ko to owo ti won gba lowo won o so fun awe pe iru awon eniyan be ti won fe di olowo ojiji won fe di olowo losan kan oro kan oni idajo olorun o wa lori awon eniyan be bi o ba wo owe ori ikokanla ese ikini owe ori ikokanla ese ikini osuwon ike irirani loju olowa ṣùgbọ́n òṣùwọ̀n òtítọ́ ni dídùn inú rẹ̀ bí a bá ń fẹ́ ṣe iṣẹ́ ó yẹ kí a jẹ́ ẹni tí ó ń ṣe iṣẹ́ wa pẹ̀lú ọgbọ́n pẹ̀lú ètò pẹ̀lú ìmòye lórí ohun tí a ń ṣe bí o bá rí i wípé o fẹ́ tún ẹ̀rọ ṣe ó sì mọ̀ wípé ohun tó rà bí o bá jẹ́ ojúlówó irinṣẹ́ tó rà láti fi dípò àwọn nǹkan tó bàjẹ́ nínú ẹ̀rọ ṣé o mọ̀ wípé àwọn àyídáyidà àwọn pàǹda wọ́n pọ̀ nígboro bí ó bá jẹ́ wípé ojúlówó ló fẹ́ rà o mọ̀ wípé oye tí ó ra ojúlówó yìí ó yàtọ̀ sí àwọn ìdá àwọn nǹkan tí wọ́n ti dà nítorí bẹ́ẹ̀ ó fi owó tí ó yẹ lórí iṣẹ́ tó ń ṣe kí ó ba lè ní èrè nítorí wípé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ó fẹ́ jèrè a ò sọ wípé kí a má jèrè iṣẹ́ tá ń ṣe èrè jẹkújẹ tí a fẹ́ di olówó òjijì òun ni ọlọ́run sọ fún awé pé kò tọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ bí o bá rí o pé nínú iṣẹ́ tó ń ṣe èrè tó ń jẹ ó jẹ́ èrè tí ó mọ níwọ̀n èyí ò bá o wí ìdájọ́ ọlọ́run kò sì sí níbẹ̀ ṣé o ti yé arákùnrin.
3: Bẹ́ẹ̀ni ó yé mi sá.
2: Láàárín àwa àgbà ṣé a ní ìbéèrè arábìnrin ṣèkíá.
4: Ẹ káàárọ̀. Ìbéèrè mi wá láti ibi kíkà wa nípa wípé ègbé ni fún ẹni tí ó fi ohun mímu fún aládùúgbò rẹ̀ tí ó sì fi ọtí líle fún un tí ó sì jẹ́ kí ó mu àmupara pẹ̀lú kí ìwọ ba lè wo ìhòhò wọn. Ẹjọ́ ìbéèrè mi wá láti pé mo ní ẹni tó ń ta ọtí ìgbàkigbà tí ń bá wàásù fún láti yí padà àti láti ṣe òwò mìíràn. Nǹkan tó máa ń fi yé mi ni wípé ṣé àwọn tó ń ṣe ọtí yẹn ṣáà ti lọ wàásù fún wọn ná wọn ti gba ìwàásù wọn ò ṣe ọtí yẹn mọ́. Ẹ jọ irú ọ̀rọ̀ wo mo lè bá sọ kó tó di pé ó fi ọ̀nà ìgbé yìí sílẹ̀.
2: Bínà bá jóni jó ọmọ ẹni tara ni làákọ́gbọ̀n nítorí bẹ́ẹ̀ ohun tí a ń sọ fún ni wípé òun nílò ìgbàlà nítòótọ́ ni àwọn tí wọ́n ń ṣe ọtí wọ́n nílò ìgbàlà wọ́n sì nílò oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ẹnì kọ̀ọ̀kan ló yẹ kó ronú pọ̀ àdá nítòótọ́ ni àwọn wọ̀nyẹn wọ́n nílò ìrònú pọ̀ àdá òun pàápàá tí ń wàásù sí ó yẹ kí òun náà kí ó ronú pọ̀ àdá ṣùgbọ́n kí ó máa dẹ́jà kí ó máa sọ wípé bí ó bá yẹ kí n ronú pọ̀ àdá àwọn tó ń ṣe ọtí náà ń kọ́
5: a o so fun wi pe igbala ti e lo je logun nitori be eni ti o ba nse bi ti a ti so fun ninu oro olorun wi pe ohun ti o nse ko bojumo tabi ko dara ohun ni o ye ki o ronu po ada nitori be ohun to ye ki e se ni wi pe ki e ma gbadura fun ki e si ma te mo leti wi pe bi idajo yi o ba de yo de fun eni kokan olukuluku eni kokan ni yo si jihi ara re ni waju olorun nitori be ko ye fun iru eni be ki o ma so wi pe nitoto mo je elese awon miran na ti won je elese nko ninu iwe romu ni ati ri ohun ti olorun so fun wa wi pe eni kokan wa ni yo jihi ara re ni iwaju olorun nitori be o ye ki iru eni be ki o fun ara re ki o ronu po ada bi o ba si ronu po ada agberi olorun je wi pe olorun yo dariji ohun papa yo ni igbala ni ekunrere bi on ba ni igbala ohun a je ikan ninu awon ti o je alore tabi ajinrere ti o sese ki o lo waasu fun awon ti won gbe oti fun sugbon ki ohun ki o kokko gbe igbese akoko ki o ronu po ada arabirin so ti ye yin
4: oye mi
5: e se popo arakunrin ti o wa nbe
6: Ekarosa.
5: Ekaro.
6: Ibere mi sa ni pe nigbati won ko wa ni ekan yen won menuba noti ati nipa bi awon omo noti bi an se fun noti ni otimu ti o ti je pe won pe won fi ni oyun banu je fun baba won. Ibere mi wa ni pe se noti yi se ebi re ni abi nipa afi oro Olorun ko awon omo re abi awon omo noti eni wa fa gan fa nkan yi lati ibere tori pe ta ba wo noti a ri pe o duro o di ninu aiko re ninu ba se ka lati bere a ri pe noti o fi ara mo apere o gbe o nguwa gege bi o ko apere die lodo Abraham nje awon ma re ni ope ko ni abi ko fi eko oro Olorun ko won jile jile debi pe won fi wuru iwa bayi
5: Lot ti koja lo awon omo e ti koja lo e to wa so nsin se iyen mu won kuro ninu boya orun rere tabi orun apadi ti enikokan wa onkon ti o wo ke a so nisisin se o yi ipo won pada lohun arakunrin
6: rara sir
5: aha nitori be ke ma ma bere ibere ti o wo lo e to kan wa ni we pe awa ti an gbe igbesi aye wa nisisin yi kini ohun ti o ye ki a se ki Olorun fun ara re ko fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki aju ti loti ati awon omo e ti won ti koja lo si ayeraye nitori pe ibi ti igiba wo si ibe ni o ra si ibi ti won wa nisese ko si atunse fun won awa ti a ni atunse lo ye ka be Olorun wi pe ati ri ara wa gege bi ati ri a si n be Olorun

Ọlọ́run fi ìfẹ́ rẹ̀ sórí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Lónìí bí a ti ń wo ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ yìí tí ó fún wa ní ìyà nípẹ̀kan, a ó pín ẹ̀kọ́ wa tàbí ìwàásù yìí sí ipa mẹ́ta. Ìkíní, ìbànújẹ́ ayérayé nítorí àìnáání ìfẹ́ Kristi. Nítòótọ́ ni Kristi fẹ́ràn wa. Nítòótọ́ ni Kristi kú fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọ ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Ṣùgbọ́n kí a mọ̀ wípé bí a bá ṣe aláìnáání ìfẹ́ Kristi yìí, ìbànújẹ́ ayérayé, ìdààmú ayérayé àti ìpọ́njú ayérayé ni ó jẹ́ ti irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ìkejì, iyè àìnípẹ̀kun nípasẹ̀ ìfẹ́ Kristi. Iyè àìnípẹ̀kun nípasẹ̀ ìfẹ́ Kristi. Ìkẹta, ìfẹ́ àtọkànwá sí Ọlọ́run nítorí Kristi. Ìfẹ́ àtọkànwá sí Ọlọ́run nítorí Kristi. Kí a lọ sí ipa àkọ́kọ́, ìbànújẹ́ ayérayé nítorí àìnáání ìfẹ́ Kristi. Kí ó yé wa fún pé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wípé Jésù Kristi fẹ́ràn wa, Ọlọ́run fẹ́ràn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kí a má ṣe rí ẹnikẹ́ni tí ó ń sọ wípé bóyá ìfẹ́ Ọlọ́run kò ṣàn dé ọ̀dọ̀ òun, tàbí ìfẹ́ Ọlọ́run kò dé ibi ilé òun. Nínú Máàkù orí ìkẹwàá, Máàkù orí ìkẹwàá ni a ti ń ka ìtàn ọ̀gbẹ́ni kan níbẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Ó ní bí ó sì ti ń jáde bọ̀ sí ọ̀nà, ẹnìkan sáré tọ̀ ọ́ wá, ó sì kúnlẹ̀ fún un, ó bi í léèrè wípé olùkọ́ni rere, kí ni èmi ó ṣe tí èmi ó fi lè jogún iyè àìnípẹ̀kan? Níhìn-ín ni a rí wípé ohun tó ń dun ọ̀gbẹ́ni yìí lọ́kàn ni wípé ó mọ̀ wípé ayé yìí kì í ṣe àwa ìlọ, àti pé bí a bá kúrò nínú ayé yìí, kì í ṣe ibìkan náà ni gbogbo wa ó lọ. Wípé àwọn kan wọn ó jogún iyè àìnípẹ̀kan, ṣùgbọ́n ó ṣe wá láàánú wípé àwọn mìíràn wọn ó jogún ìyà àìnípẹ̀kan, ìpọ́njú ayérayé. Eléyìí ni ó mú kí ọkùnrin kí ó máa béèrè wípé olùkọ́ni rere, ó ṣeéṣe kí ó ti máa gbọ́ nípa Jésù, ó sì ti wo ìgbésí ayé rẹ̀, ó sì mọ̀ wípé ó yàtọ̀ sí àwọn oníwàásù tí wọ́n wà ní àyíká. Ó mọ̀ wípé ó ṣeéṣe fún olùkọ́ni yìí láti tọ́ òun sí ọ̀nà tí ó mú ẹsẹ̀ òun lé ìyè àìnípẹ̀kan. Èyí ni ó fi ń béèrè ìbéèrè tó tọ́, ó sì ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó tọ́. Ó wá sí orísun ìyè àìnípẹ̀kan láti béèrè wípé kí ni n ó ṣe tí n ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kan. Jésù kò fi fepo bọyọ̀, ó sọ fún un ní gbangba wípé ó ní ohun tí ó ní láti ṣe. Ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún, ìwọ sáàmù òfin, má ṣe panṣágà, má ṣe panìyàn, má ṣe jálè, má ṣe jẹ́rìí èké, má ṣe rẹni jẹ, bọ̀ fún bàbá òun ìyá rẹ. Èyí ni apá kìíní ohun tí Jésù ń sọ fún un. Ó rí wípé níhìn-ín Jésù ń wo àwọn òfin mẹ́wàá, ó sọ nípa èyí tó jẹ mọ́ ti arákùnrin wa, ṣùgbọ́n ó fi ti Ọlọ́run ó fi ṣe apá kan. Ó fẹ́ kí ọkùnrin yìí, ó fẹ́ kí ó gbé wọn yẹ̀wò ní kọ̀ọ̀kan. Ó sọ fún ní ẹsẹ̀ ogún, ó sì dáhùn, ó sì wé fún ọ pé olùkọ́ni. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni èmi ti ń kíyè sí láti ìgbà èwe mi wá. Yẹ kí ó yọ wípé ohun tí a ń sọ níhìn-ín ó jẹ mọ́ ojúṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan sí aládùúgbò rẹ̀, ṣùgbọ́n ó kú ojúṣe wa sí Ọlọ́run kí a tó lè jogún ìyà àìnípẹ̀kan. Nítorí a ní láti fi Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn wa, pẹ̀lú gbogbo agbára wa, pẹ̀lú gbogbo inú wa. Níhìn-ín, nígbà tí Jésù wò ó nínú ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún, nígbà náà ni Jésù sì wò ó, ó fẹ́ràn rẹ̀. Ó yẹ kó yé wa nígbà náà wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tíì ní ìgbàlà, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tíì jẹ́ alábàápín nínú ìyè àìnípẹ̀kan, ṣùgbọ́n Jésù wò ó, ó fẹ́ràn rẹ̀, ó sì wí fún un pé ohun kan lè ó kó ọ kù, lọ ta ohunkóhun tí o ní, kí o sì fi fún àwọn tálákà. Ìwọ sì ní ìṣúra lé ọrùn, sì wá gbé àgbélébùú, kí o sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Èyí ni a fún un gẹ́gẹ́ bí ìdánwò, kí Ọlọ́run kí o lè mọ̀ bóyá ó fẹ́ràn Ọlọ́run ju owó lọ, ó fẹ́ràn Ọlọ́run ju àwọn nǹkan ayé lọ. Ṣùgbọ́n inú rẹ̀ sì bàjẹ́ sí ọ̀rọ̀ náà, ó sì jáde lọ ní ìbìnújẹ́ nítorí tí o li ọ̀rọ̀ púpọ̀. Ǹjẹ́ èyí ń sọ wípé Ọlọ́run ò fẹ́ràn ọkùnrin yìí? Rárá, ó fẹ́ràn rẹ̀.
ṣugbọn sibe sibe ife ti olorun fe ife ti kristi fe ko fun ni iye ni pekun nitori wepe ohun paapa ko fe se ohun ti yo fun ohun ni iye ni pekun o wa lowo enikokan wa lati mo wepe looto ni a pese igbala fun wa looto ni iye ni pekun ni o je ti enikokan wa bi a ba gbagbo ṣugbọn ani ojuse ti ani lati se ani igbese ti ani lati gbe ani ohun ti olorun bere lowo wa ki ipese ti olorun ti pese sile ki o to le je ti enikokan wa ninu timotiu kini ori keji ni olorun tin je ki o ye wa wipe ko si oju saju lodo olorun ati wipe ko si wipe boya ayanmo mi ni ogba igbala nitori pe asiwi asiso o wa laarin awa yoruba o ma nro wipe boya ti yan awon kan si ona igbala asiyan awon miran si ona iparun ṣugbọn bi o ba wo ede wa enikokan wa ni o ni agbara lati yan e ni a fi pe wa ni eniyan eniyan ni eni ti yan nitori be olorun so wi pe o n fi iye ati iku ibukun ati igun si waju enikokan gege bi eniyan eni ti o ni agbara lati yan gege bi eniyan eni ti o ni ipa ti o ni oye ti o ni anfani lati yan o n so fun a wi pe ki a yan iye ki iye ni pekun ki o le je ti wa o so fun a ninu timotiu kini yi ori keji lati ese iketa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o fe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa si ki won si wa sinu imo otito o ye ki o ye wa nigba na we pe ko si eni ti a ko ayanmo tabi kadara igbe ayeraye mo lara ninu peteru keji ninu ori keta ese ikesan peteru keji ori keta ese ikesan oluwa ko fi ileri re jafara bi awon elomiran iti ka ijafara ṣugbọn o mu suru fun yin nitori ko fe ki enikeni ki o segbe ma fi oji inu ba lo bi atinka wi pe ko fe ki iwo ti o wa ni ko fe ki o segbe awon ara ile wa na ko fe ki won ki o segbe ko fe ki enikeni ki o segbe bi ko se pe bi ko se ki gbogbo eniyan ki o wa si ironu poada gege bi mo ti so saju asise nla ati asiwi ni nigba ti a ba wi pe kadara ko labuye nitori o ma n so fun a wi pe boya ki isomo ogbala ni boya wi pe a ko ko igbala mo kadara re awon miran a ma so wi pe ayanmo ni kadara tabi wi pe ayanmo ko gbogun tabi akunleyan ni adayeba eyi n so fun a wi pe awon oro wonyi won je asipa owe ton si ogun logo awon eniyan lona ti o si ran won lo si orun igbe nitori iwe mimo je ki o ye wa wi pe olorun ko fe ki enikeni ki o segbe nitori na bi o ba tin lo ede yi tele wi pe boya ako ori buburu mo tabi ako aseti mo tabi o dabi eni wi pe igbala ko le je ti re ki o mo wi pe oro olorun so fun a wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ohun ni a o gbala ninu romo ori kewa Romo ori kewa ese iketala nitori enikeni lo wi o iba se okunrin iba se obinrin iba se odo iba se agba tabi arugbo enikeni ti o ba sa pe oruko Olowa li aogbala bi o ba so lekan sosu o ye ko to ṣugbọn o tun tenumo titi de iwe ti o gbeyin ninu majemo titun ori ti o gbeyin ninu majemo titun ifihan ori ikejilelogun ese iketadinlogun ifihan ori kejilelogun ati ese iketadinlogun ati emi ati iyawo wipe maabo o n so fun a wipe o le wa sinu ijoba olorun o ni ki o maabo ati eni ti o gbo ki o wipe maabo ati eni ti o n gbengbe ki o wa enikeni ti o ba si fe ki o gba omi iye naa lọfẹ enikeni ti o ba si fẹ bi o ba wa nihin loni ti o ti ni igbala ti o je wipe o ti n fo ni dola o si karamasi ki iya ni pekun o ye ko yo wipe bi o ba ni igbala owo e lo wa nitori wipe olorun fe araye to bege
o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni iye aini pe kan sugbon o ye ki a je ki nkan kan ki o ye wa ninu oro olorun wi pe bi o ti le je wi pe olorun feran wa bi a ba se alaigbagbo bi a ba dakunla tabi bi a ba se alainani igbala olorun iye ani pe kan tabi ife olorun o sese ki igbala yi ki o ma le je ti wa je ki fun ni apere kan apere ni eni ti olorun so fun a wi pe oun feran popo popo sugbon sibe pelu ife ti olorun fe nitori ko ko iha to dara si ife ti olorun fe yi ari wi pe o padanu igbala ife tabi iye ani pe kan ti olorun fe lati fun ki a wo ninu Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese ogun Jeremiah ori kokan le logbon ese ogun omo won ani Ephraim fun mi bi omo inu didun ani nitori bi emi ti soro si to sibe emi ranti re nitori na ni okan mi se lu fun emi o se iyonu fun ni toto le Oluwa wi o ye ki amo ni iwe pe Olorun pe Ephraim ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wi pe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun Ephraim sugbon bi a tin wo akosile ti a ri nipa Ephraim ni a ri wi pe nitori Ephraim yi ko gba ife Olorun ko gba Olorun gbo ko si rin ni ona ti Olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu Olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu Hosea ni a tin ka awon opo ese lati kebe lati ori keje Hosea ori keje lati ese kejo anka nipa Ephraim ranti wo pe on ti an so ni wo pe bi Olorun ti le fe wa to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wi pe ki a ma ba se pe o duro lori wi pe ani lati gba Olorun gbo ayafi to wa nibe niyan bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si Olorun lowo o daju wi pe igbala yi ko ni le je ti wa a n se apere yi ni ti Ephraim ti Olorun feran popo popo sugbon ti o dabi eni wi pe Ephraim yi ko karamasi ki ife Olorun si ninu Hosea ori keje lati ese kejo Ephraim o n ti da ara re po mo awon eniyan na Ephraim ni akara ti a ko yi pada eyi n so nipa akara ti a n din lori ina wi pe apa kan jona apa kan baje wi pe o dabi eni wi pe Ephraim yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi so ni ese kesan awon alejo si ti je agbara re run o n ko si mo ni toto ewu wa kaakiri li ara re sibe o n ko mo ni ese ikokanla o ni Ephraim pelu dabi ope adaba ti ko li okan won ko si Egypt won lo si Assyria iketala igbe ni fun won nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won sori nihin we pe eni ti Olorun feran ti ko karamasi ki ife Olorun eyi ti ba fi ni igbala eyi ti ba fi ni iye Olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu Hosea yi kan na ori kerin ese iketadinlogun Hosea ori kerin ese iketadinlogun Ephraim dapo mo orisha jowo re si o so fun a wi pe Ephraim yi ni toto ni Olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife Olorun o fara mo orisha Olorun wa so wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraim o ti te ni waju Olorun o gungi koja ewe ni ori kejo Hosea ni ese ikokanla nitori Ephraim ti te pepe popo lati dese pepe yo je ohun ati dese fun Ephraim ti Olorun feran Ephraim ti Olorun pe Ephraim ti Olorun fe fun ni igbala ayeraye yi ayeraye sugbon nitori ko gba Olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese won yi di popo ninu ese ikejila o ni mo ti kowe ohun popo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraim yi to ye pada o ka oro Olorun si ohun ajeji eyi ti anu Olorun
iyi olorun ore ofo olorun iba fi je tire ko le je tire nitori wipe o pa ife olorun o pa ati bi aba fi oju inu wo oro eniyan ti asika oro olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife olorun ti won sin padanu igbala ati iye aini pekan adura mi fun eni kokan wa ni wipe a o ni ko ife olorun a o si ni padanu iye ayeraye loruko Jesu e lo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye aini pekan nipase ife Kristi iye aini pekan nipase ife Kristi bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni iye aini pekan ani lati mo wepe nipa ife Kristi ni sugbon ke a mo wepe onkon ti oni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun eni kokan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala olorun ki o ba le je tire atun pada sinu johanu ori keta ese ikerin din logun ki atun gbe yewo lekan si wipe ife olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si fe wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wipe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba segbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wipe o wa lati ile awon aborisa tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abio sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala ori nitori olorun fi araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye aye raye eni kokan wa o sin so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekan ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu olorun o jemo igba o ro mo igbagbo re ninu Kristi ninu Petero ninu Johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti olorun ni si wa gbo ki igbala olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni olorun eni ti o ba si gbe inu ife o n gbe inu olorun ati olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro olorun lodi si awon nkan ti olorun fun ara re ti o lodi si ki a ko won sile bi a ba tin ko won sile e je wi pe a ronu po ada bi a ba si tin ronu po ada ki a ma wo Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gba gbo bi a ba tin gba gbo ni igbala idariji iya ni pekan yo ma je ti enikokan wa ki a mo wi pe igbala ti a nso nipa re o n je ti awon ti won gbagbo o duro lori wipe bi a ba gba ife re ti o ni si wa bi a ba gba gbo Efeso ori keji ese ikerin titi de ese ikarun Efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wipe igbala wa ki se wipe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wipe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wipe mo nlo si ile isin kan igbala wa ki se lori wipe mo nfun alagbe lowo igbala wa ki se wipe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se se owo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa oni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele nisisin a nso wa di aye ninu Kristi ninu Johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun lo to
ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun on ki yo se wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kan na ori kefa ese iketa din la dota erin eje iketa din ni adota looto looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi ologbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu iri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun ninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri olooto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje Jesu bi ki ba se wepe o gba Jesu Christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan on lo fun ani idande kuro ninu ese on lo fun ani iye aini pekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alai legbe pe Christi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye eni kokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Christi fi han nigba ti o ku fun eni kokan wa eyi ni o fun ani igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ori ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye Christiani igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je we pe lori ife Jesu ife Olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o n so fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun o le hu iru iwa be mo nisisin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo
tabi pawo ni o wa ninu okan ohun ti o nfin gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba nbori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba da bi eni wo pe olorun ran mi lowo mo si ngbe igbesi aye ododo iwa mi mo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe ati kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo ohun wa nbe ibi ti ara jesu wa ara ohun wa nbe eje pe ko si iya nipa tabi ipinya ni nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon kristi wa laaye ninu mi nitori be agbara kristi ninu re ori ofe kristi ninu re emi kristi ninu re ni o nje ki o gbe igbesi aye otun bi iwo papa bi o ba faramo jesu bi o ba faramo olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipe kan ti jesu wa ngbe inu re ki se wi pe o ngbe inu re nikan to njoba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri ben wi pe o ti gba jesu bi o ba ri be wi pe igbala jesu ti je tire bi o ba ri be wi pe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekun nitori wi pe o ti wo le fun jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje jesu kristi o ti we omo emi olorun o ti ba emi re jeri wi pe o ti di omo olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori kristi oni bi abati gba jesu kristi gbo ti a ti mo wi pe o feran wa o ni ohun kan ti a ni lati se awa paapaa lati fi emi imore han ani lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori kristi ti o ko fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti jesu ti se ninu okan wa ki a wo johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe nitoto ni o ti to adun ijoba olorun wo bi o ba je pe nitoto ni o ti to ife olorun wo bi o ba je pe nitoto ni ore ofe olorun ni o ti gba kuro ninu ese o feran olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi papa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si kristi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu johanu ori ketala ese ikini johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o tile je wepe nisisiyi jesu kristi ni akoko ti a n ka oro yi o n lo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya naa po to bege ti o fi n kerora wipe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o tile je wepe iya
iponju ati awon kan yi won wa ni waju re sibe sibe ni ti wi pe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wi pe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wi pe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran olorun ni akoko airije jo feran olorun ni akoko iponju jo feran olorun ni akoko ti o je wi pe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wi pe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wi pe Jesu Kristi ife ti o fe wa ki se ife ti o je wi pe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Kristi fe o ninu Johanu orike edogun Johanu orike edogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o to bi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so fun nipa ife Kristi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun wa ni iye nipe kan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife tire o ha farajo eyi si Jesu Kristi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala tire nitori ati jogun iya nipekun ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi on gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje lehin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fi nbere iru ibere yi on ti o nso ni wi pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan wonyi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon wonyi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dahun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to so fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su yin rere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o farajo ti Kristi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo
iba se igba erun o nduro ninu ife baba oni iba se igba ti a rije igba ti a orije o nduro ninu ife baba oni iba se pe a wa ninu lori agbami ati ijisin ijinja oni emi duro ninu ife baba oni bi emi ti duro ninu ife baba ti nko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto oni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni wepe a feran olorun ni toto ati wepe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori 14 ese 15 oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 si ese 3 epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 ese 3 nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo ohun to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori 22 Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese 37 ori keji le logun Matthew ese 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Oluwa Olorun re ki o ye wa wi pe nigbati a ba fe Olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran Olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran Olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe Olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si Olorun lo wi pe awon ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wi pe awa ko gbodo sai gboran si Olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Kristi ninu iru eni be lo nsoro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori 5 nigbati a kin won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigbati a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bi ni si won wi pe ninu ese 21 sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo ife Olorun lo soro ninu won
ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wi pe jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sha igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi aba feran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso audi eni ti olorun fun ara re to nbojuto ausi di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le kawa owo oso oni le kawa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o si ngbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkankan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fo kan nitori wi pe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to nfe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to bege ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo jewo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe le kan si wo pe e mu wa sodo ara yin. Adupe wo pe nigba gbogbo ni e ma npe wa jo. Lati je ki imo ati eti okan yin ki o di mimo fun wa. Ati lati se wa lore. Lati se wa lanfani adupe wipe e ka wa ye e pa wa e yo wa kuro ninu aye e ko je ki a ma rin ninu okunkun ki a ma se ohun ti ko to sugbon ni osose le ma nko wa joko lati so inu yin di mimo fun wa adupe e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu ebe wa ni wipe anfani ti a ni yi lati ma wa fun itoni sona fun eko fun asepe awon eniyan mimo an bebe wi pe anfani yi kuni re wa koja e kuni fa seyin kuro lodo wa ni oruko Jesu bi ese tin ba wa soro e fun wa leti omo lati se ati lati rin gege bi ilanu ti en fi han wa ni igba gbogbo adupe wepo e ti gbo e tun pa yin han wa loni loruko Jesu Kristi Oluwa wa eko bibeli ti a o ni loni o je eko bibeli akanse ti o se pataki pupo bi o ba wo akori eko na ni iwe owo re ori wipe mo fe ba o so lati inu oro olorun ki akunkun so wipe a fe bi inu olorun ara wa nipa ohun ti o se pataki ti o wa ni waju wa e ni a fi ko akole eko yi ni je ki aye gbo wo Isaiah ori keta ori kerin le logbon ese ikini Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o ti inu re jade bi o ba wo ohun ti Isaiah n so nihi o ko gbogbo ise iranse awon woli ni majemu lailai ati awon aposteli awon iranse olorun ninu majemu titun o ko papo bi a ba wo awon oro wonyi ni finifini ni woli Isaiah o kigbe o ni somoto si e je wipe aye jina si olorun aya aye kuro nipa si olorun nitori pe won jina si olorun won ko gbo ohun olorun eyi ni afiran Isaiah lati so fun aye wipe e se ti won fi jina rere be e se ti won fi takete eyi ni ohun ipe ati ohun ebe ti alore ti o nke si won wipe somoto si eyin orile ede bi aban so nipa awon orile ede ti won wa ninu okunkun awon orile ede ti o je wipe iborisha ni isin won awon orile ede ti won ro pe won mo olorun sugbon ti won ko mo olorun awon orile ede ti won ro wipe boya nigba ti won ko ni ojo awon rubo si orisha won won ro wi pe orisha lo ran ojo si won awon orile ede ti won ro wi pe nigba ti oda ti o da gbogbo ile awon rubo si orisha won wi pe nitori be irugbin be si nihu ti won ro wi pe awon orisha won lo fun won ni awon nkan won yi lati ni anito ati aniseku eyi ni Isaiah agbenuso fun olorun Isaiah alore akede ijoba Olorun ni o fi so wipe eyin orile ede ti o takete ti o jina rere e somoto si o ni ki won ki o zumo to si lati gbo o ye ki a mo we pe nigba ti eniyan ba jina rere bi atile nso ohun ti o se lanfani o se se ki o ma mo o se se ki o ye ki o ma ye o wa nso wu pe bi won ti sumo to si o ni teti sile eyin eniyan bi a ba nso ni po orilede a nso ni po awon eniyan ti o wa ninu re o wa nso wi pe ki awon eniyan wonyi ki won ki o teti sile lati gbo o ti o se won lanfani o wa so wi pe je ki aye gbo lekini o ni ki won ki o sumo to si ekeji o ni ki won ki o gbo iketa o ni ki won ki o teti lele o ni bi won se ti teti sile ti won gbo je ki awon wonyi ti o ti gbo o ti olorun ni lati ba won so je ki won ki o lo si aye lati so fun aye wi pe eyi ni aba tabi ete olorun o ni je ki aye gbo eni akuri eko wa loni je ki aye gbo bo ti so wi pe ninu majemu lai lai eyi je ise iranse awon woli ohun ti won so ni wi pe ki awon eniyan sumo to si bi o ba wo awon iranse olorun ni ikokan ninu majemu lai lai yala anso nipa mose ni ohun yi kan na la ori wi pe o ko gbogbo ise iranse mose o ko papo ohun ti o so ni wi pe sumo to si eyin orilede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo bi abaro nipa ti dafidi nipa ti joshua nipa ti awon iranse olorun ninu majemu lai lai abi ki a ma so nipa ti danieli ni babiloni nipa Shedraki, Meshaki ati Abednego nipa Jonah ti o lo si Nirefe akojopo ohun ti won so ni we pe eyin orilede ti ko mo Olorun e sumo to si e gbo oro Olorun e teti sile ki e si je ki aye ki o gbo ki o si mo ohun ti Olorun fe

apa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti ada yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini ati ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa oni ko si ijiamo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba Jesu Kristi oluwa gbo eni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eni olorin David nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboruju be lo ayo yi yo ma gaju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori we pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba Jesu Kristi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba Jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto oni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni we pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iweye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto Jesu Kristi leyin ni a ri wepe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon omo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paodo ti a ri we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o fun ni lagbara o tun fun ni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ti ma n jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to ma n jo won run eni oro olorun ma n se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun wa ni itesiwaju daradara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro olorun we olu boya o se se ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wo pe a n dagun la si oro olorun o dabi wo pe a ni okun okota ni iru apa igbesi aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi oogun imunilarada wo pe bi a ba fi oro olorun si igbesi aye wa.

àti sínú ọkàn wa bí a bá gbẹ́kẹ̀lé bí a bá sinmi lé bí a bá dúró tì í bí a bá fi sínú ọkàn àyà wa tí a kò jẹ́ kí ohunkóhun kí ó pààlà àwa àti ọlọ́run àwa àti ọ̀rọ̀ ọlọ́run a ó rí wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò máa ṣiṣẹ́ bí oògùn ìmúniláadá nítorí bẹ́ẹ̀ èyí ni Jeremiah ni ó fi sọ wípé nígbà tí òun rí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí òun sì jẹ wọ́n tí òun gbé wọn mì tí òun fi sínú ọkàn àyà òun wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ó jẹ́ inú dídùn fún òun nítorí wípé a ń pè òun ní pẹ̀lú orúkọ Olúwa Olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun àwa náà pàápàá lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti rí ìgbàlà tí a ti di àtúnbí tí a ti di ènìyàn ọlọ́run mo sọ wípé ayọ̀ tí a ní nínú Olúwa yóò máa tẹ̀síwájú àti síwájú nítorí wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò máa wọnú ìgbésí ayé wa àti ìfẹ́ ọlọ́run àti ìdàpọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run yóò máa mú kí ayọ̀ wa kí ó máa gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú Jọ̀hánù orí 15 ẹsẹ̀ 11 Jọ̀hánù orí 15 ẹsẹ̀ 11 nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín èyí náà ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run Jésù Kristì sọ wípé òun ti sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín kí ayọ̀ mi kí ó lè wà nínú yín àti kí ayọ̀ yín kí ó lè kún nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ tòótọ́ ayọ̀ tí ó ṣe é fẹ̀yìntì ayọ̀ tí a lè gbẹ́kẹ̀lé ayọ̀ tí a mọ̀ wípé ó ti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá ó máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a bá ní ìgbàlà ọkàn wa nígbà tí a bá ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tí a bá bá Jésù Kristì lú apàdé tí a kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ tí a kọ́rọ́kọ́ wa sí ìwé ìyè lọ́run ayọ̀ yìí sì máa ń gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó máa ń kún jù bẹ́ẹ̀ lọ ó máa ń fẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí a bá ń bá ọlọ́run rìn nígbà tí a bá ń bá ọlọ́run lọ nígbà tí a bá ń tọ ọ̀nà tí ọlọ́run là sílẹ̀ fún wa láti tọ̀ àti nígbà tí a bá ń kà tí a bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ìgbà gbogbo kí ni a lè rí wípé ó ń fa ayọ̀ fún ẹni tí ó jẹ́ ọmọ ọlọ́run tòótọ́ kí ni a rí wípé ó ń fa ayọ̀ ìdùnnú fún ọmọ ọlọ́run tòótọ́ jẹ́ kí a wo orin Dáfídì lẹ́ẹ̀kan sí kí a rí wípé ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́ bí a bá fẹ́ ní ayọ̀ ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́ ni wípé kí a ní ìdáríjì kí a sì ní ìgbàlà ọkàn wa orin Dáfídì orí 111 ẹsẹ̀ 12 mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró ó ń sọ fún wa wípé nígbà tí ẹnìkan bí ó bá Jésù pàdé bí ó bá rí ìdáríjì ọlọ́run nígbà tí ẹnìkan bá rí oore ọ̀fẹ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run nígbà tí ẹnìkan bá rí wípé òun ti bọ́ ọlọ́run dọ́rẹ̀ ẹni tó jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé ó ti bá ọlọ́run làjà nípa ikú àti ẹ̀jẹ̀ àti ètùtù Jésù Kristì lórí igi àgbélébò lákọ̀ọ́kọ́ èyí máa ń fa ayọ̀ wá sínú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìkejì nígbà tí a bá rí wípé kì í ṣe àwa nìkan ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú bóyá àwọn ènìyàn wa bóyá àwọn ẹbí wa bóyá àwọn tí a mọ̀ bóyá àwọn tí a ń gbòòrò látòkèrè wípé wọ́n fi ayé wọn fún Jésù Kristì wọ́n ní ìgbàlà wọ́n di ọ̀rẹ́ ọlọ́run wípé a ń kọ orúkọ wọn sí ìwé ìyè ìgbà tí a bá rí wípé ìjọba ọlọ́run di gbígbòòrò tí a rí wípé àwọn tí ó ń di ẹni ìgbàlà wípé wọ́n pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ lójoojúmọ́ èyí máa ń fọ ayọ̀ àti inú dídùn fún àwọn ènìyàn ọlọ́run jẹ́ kí a wo ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí 15 ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí 15 ẹsẹ̀ 3 nítorí náà nígbà tí ìjọ sì sìn wọ́n dé ọ̀nà wọ́n la Fẹ́níkè òun Samaria kọjá wọ́n ń ròyìn ìyípadà àwọn kèfèrí wọ́n sì fi ayọ̀ ńlá fún gbogbo àwọn arákùnrin ayọ̀ ńlá nítorí wọ́n gbòòrò ìyípadà ọkàn ìgbàlà tí àwọn kèfèrí tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àwọn tí kò lọ́lọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbà tí wọ́n gbọ́ wípé àwọn wọ̀nyí ń yí padà sọ́dọ̀ ọlọ́run wípé àwọn wọ̀nyí ń gba Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wọn wípé à ń korúkọ wọn nínú ìwé ìyè lọ́run à ń wẹ̀ wọ́n nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn èyí mú kí ayọ̀ kí ó wá sí àárín àwọn arákùnrin ìkíní ni wípé ìwọ pàápàá ò ní ìgbàlà ọlọ́run èyí máa ń fa ayọ̀ ìkejì ni wípé ó ń gbòòrò àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fi ayé wọn fún Jésù Kristì ó ń gbòòrò àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n di ọmọ ọlọ́run èyí máa ń fa ìgbàlà ó máa ń fa ayọ̀ ńláńlá wá sí ọkàn àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ ìkẹta ni wípé ó ní ìdàpọ̀ ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run
ninu orin Dafidi ori kerindinlogun ese ikokanla orin Dafidi ori kerindinlogun ese ikokanla iwo o si fi pa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati abani idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wo pe o nsesho lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo anje ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigbati a ri wo pe awon elomiran bi won ti bi a ti gbadura won ni to sile won ni dande won ni iwosan a ri wo pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philipi si sokale lo si ilu samaria o n wa so Kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fiye si ohun ti Philipi n so nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o n se ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori si nkan wonyi kini o fa ni samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba jesu gbo an wo won san a si tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o ma n je ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu esra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigbati a fi ipele leyi lele li oju won sugbon awon pupo si ho iho nla fun ayo awon pupo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won li okere rere awon wonyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wi pe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma jofin ti won ri wi pe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele se a mo wipe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wipe bi a ba ti n wa sun ni gẹẹsi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kilari a ri wipe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kookan èyí ni a fi rí pé kilari ni èsì Yorùbá ló ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kilari wàhálà tí a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí a máa tẹkọ̀ létí láti lọ sí gbàgádà tàbí láti wá sí gbàgádà ọ̀nà jíjìn rẹ̀ ni a rí pé amúnkan wọ̀nyí kúrò ni a rí pé àwa pàápàá a lè jókòó ní èsì ti Yorùbá kakọrin ní Yorùbá
ka gbadura ni Yoruba, ka se bele wa ni Yoruba, ka ka bibeli ni Yoruba, ka gbo iwaasu ni Yoruba, atun ki se be nikan wi pe e cassette ti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa paapa la tun yan fanda fanda la so wi pe olede Yoruba ni mi o mo fe cassette Yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni Olorun nitori wi pe a ri pe ise Olorun o n fese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisisiyi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise Olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo Olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo Olorun ni ayo ikini wi pe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba Olorun iketa wi pe ani idapo ani irepo pelu Olorun wi pe ati ba Olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu Jesu Christi Oluwa ati Olugbala wa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada an tun won sile ikarun wi pe oro Olorun ise Olorun wi pe o n fese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma n wa si igbesi aye wa wi pe bi a ba ni idahun si adura se o mo awa ta ti gbadura titi ti ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran Olorun leti awon ileri re be na Olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a ti daruko Jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko Jesu be ni alaafia Olorun be ni iye Olorun be ni agbara Olorun be lo nwo igbesi aye wa eyi ma fun ni ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo tewa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba ti n kunle ta n gbadura ta n kepe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbesi aye wa eyi to ayo loto je ki a wo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo ka yi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di isinsiyi e ko bere e ko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri wepe Olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n farahan ni igbesi aye wa awon omeriri awon to je wepe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti Olorun se awon nkan nla awon nkan banta banta awon nkan to ka mama niwaju awon alaigbagbo ti won se kayefi wepe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko Jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma n fa ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun wo orin Dafidi orin Dafidi ori ikerindini adoje orin Dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa
nigba na le nu wa kon fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keteri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun tin dan wa dura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keteri awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe ah mo ti gbo nipa ilesin yen mo ti gbo nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbo nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin Filipi ori kerin ese ikerin Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a wa ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wi pe a ti dariji wa a ti da wa sile a n gbe inu jesu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisinsiyi ni igbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wi pe a ti wa ninu oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo wi pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa ohun ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe a n so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkan kan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketadinlogun habakuku ori keta lati ese iketadinlogun bi igi opoto ki yo tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi o ni sibe emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o n so fun a wipe bi o tile je wipe oda wa bi o tile je wipe iyan ja bi o tile je wipe a o ri je to bi o tile je wipe ise eran osin wipe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wipe ise oko tabi ise awon agbe wipe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri o ni sibe o ni emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbesi aye wa wese kokandinlogun oluwa olorun si ni agbara mi o ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o n so fun a wipe bi a ba yo ninu oluwa ni akoko wahala
be ba nyo ninu oluwa ni akoko inu ni bi ni be ba nyo ninu oluwa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyi pada rere yo de yo mu agoke yo gbe waga yo mu anite waju yo mu lo si ibi giga mo so le kan we pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu oluwa bi aba nse fitina wa bi aba koju ija se wa bi o ba da bi eni wo pe an soro wa gege bi ati bi an pe gan wa nitori wi pe agbagbo ninu Jesu Christi o ye ki ayo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te won si te siti re nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won nise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tese waju lati ma wa so oruko Jesu wo se ikokan le logoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won banu je o won yo won sokun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kin le ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu Oluwa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bi ni o ye ki a ma yo ninu Oluwa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesi aye won ti a ri wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul o Sila gbadura won si korin yin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla si se to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki a ri enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka iri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o gbadura se o nkorin se o yo niwaju Oluwa eni ari wepe awon wonyi se bi won tin yo niwaju Oluwa ti won so fun Olorun wepe ah Olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin Oluwa logo bi won tin ko niyin si Oluwa bi won tin yo niwaju Oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atu won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele na re pe won se won sile pelu agbara Olorun bi awa papa ninu ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale korin si Olorun bi abale gbadura ni waju Olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti Olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba wa ninu ibanuje papa o ye ki a ma korin si Olorun o ye ki a ma gbadura si Olorun o ye ki a ma yo niwaju Oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu Korinti keji ori kefa ese ikewa Korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa n yo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo Olorun eni ari eyi ari iwa bi Olorun ti awon eniyan wonyi ni o ni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni Paul apostle ni o ni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinuje o ni sugbon sibe sibe awa n yo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju Oluwa bi o ti le je wepe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan
fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a toju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani de die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Oluwa ninu Heberu ori kewa Heberu ori kewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun e si fi ayo gba ikolo eruyin e si fi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je wi pe nigba ti agba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wi pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari wi pe won yo ni waju Oluwa ni akoko ti atun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala oni olufe e ma se ka idanwo ina tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo tin joni bi ina idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le popo o ni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo tin joni lara la npe be idanwo ti o da bi eni pe a ko riro eyiri la npe be o ni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo o ni awon idan won ti o de saarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo o ni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigba ti a ba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi a ba ni ayo olorun yi ni igbesi ayo ni igbesi aye wa bi a ba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe a ni ikolo eru abi dukia aye yi tabi a ni awon idanwo bi ina to njoni tabi a ni awon ogun to nja yi waka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronica keji ori ogun chronica keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo Moabu ati awon omo Amoni ati ninu awon omo Edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa ese iketa Jehoshaphati siberu o si fi ara re si ati wa Oluwa o si kede awe ja gbogbo Juda wo ese ikokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe ki lo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de ki lo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tesiwaju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagunjagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele iru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa
awon baba kuro yo ku iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o sese ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o sese ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won lero sugbon nigbati Josafati ti o ri ogun lanla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokan le logun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wipe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon won yin yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nlepa won sugbon won yo nje won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu olowa wese ikeji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin olowa olowa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kolu won bayi ni a ri pe isegunde de fun awa na bi a ba n yo ninu olowa bi a ba n kigbe si olowa bi a ba n ko ni iwaju olowa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe awa n yo niwaju re o ye ki a ko ni iwaju olowa o ye ki a re niwaju olowa o ye ki a so fun olorun wi pe ati diti olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikonju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju olowa gbohun re soke ki o yo niwaju olowa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe olohun se ti bi fun mi olohun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si olowa nibe ni a ri wo pe isegun je ti won nitori be kiko olowa so fun olowa ki o yo niwaju olowa wi pe bi awon wahala won yi tile wa sibe emi o yo niwaju olowa olorun igbala mi.

wo pe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o eh isu ni nitori be je ke agbagbe ah mo ti gbagbe en to ba dele oko ti o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be eh mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun oun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi oni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbe nkan kan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wi pe gege bi oni gbagbo mi oni ko le gege bi oni gbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ah ko dara be bi aba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gbo yi si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti a ko si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti a ko si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti agbe laruge o ti o je wi pe bi a ba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro etiju ohun ti a npe ni oro etiju ni oro agalamasa oro ko bakugbe oro ti o ma nda be ni pe awon tinu aye won ma rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se amo we pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma nlo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sasi ita gbangba nitori we pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won sin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun eni keji yin awon elomiran won o mo saida won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wi pe arabirin ni bo le fe lo in ba da lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo nlo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boy eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ke a ma so pe aje oni igbagbo ke a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wi pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara ile bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de ton ba so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po popo ju nitori ohun lo je ki npe iro lo npa awa ti a so pe aje onigbagbo ba la tun se n ba iro lenu wa ko ye ko ri be o ni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo Romo ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo eyi pe a kan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo ohun kan na ni eyi so fun wa ninu Efeso ori kerin ese

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun alaanu adupe wo pe e tun pa wa mara loni adupe wo pe a ni anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi e gba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni Ambe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti a fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa Loni ante siwaju ninu eko wa ninu epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje Je ki nka si o leti bi iwo na bi o ti nfoju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisha Nitori ohun ti ibinu Olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni a fe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda ati joni eda ati joni iku eda ati joni ki awon ese won yi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma safari awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihi ni Paul apostle nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o n so wipe nigba ti a mo wipe a ti ji yin dide pelu Kristi e je wipe a ti darapo pelu Kristi a ti faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re o ni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wa la ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikan ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeje wipe ki e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti oni ki a ma saferi ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ki a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Christi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Christi tin be loke ni gba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Christi ti ati gbala ti ati so di mimo oni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ke se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun tin be loke oni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Christi n pada bo ke a ma ronu wipe a pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Christi ati paramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Christi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Christi pelu Christi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Christ eni tin se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti ati ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Christi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan wonyi ni o je ki o ye wa wipe bi ati duro bi eniyan ba duro ke a se apejuwe gege bi eniyan leran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi ati kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o jemo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi abawo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa oni bi a ti n fi atelese tele ke a je ki o je pe iwonba atelese yi le a fi n tele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Christi ti farahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun awe pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Christi ninu ogo nigba ti Christi yo farahan oni ani se nkankan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti n be le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsiyi o so fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke oni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun oni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti n be le aye nitori naa e ma pa eya ara yin run ti n be le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi a ba ti mo agbe ti a si mo ise ti agbe n se ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wipe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se bee ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti wu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo a ri wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu ohunkohun to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wipe oun ti gbin awon ewebe oun ti gbin awon erugbin nitori be ko si ise mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wipe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe ti nlo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade eja nko aso ka ma nodi ka so wipe ani enikan ti a oni ki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni an ke gbogbo nkan won yi kuro ni an ronupo ada ni an fa awon jo se apa kan ni an bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni an so fun olorun wi pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni an gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni an gbin sinu okan aya wa nje nigbati a wa ti di atunbi nigbati a ti mo Jesu se eyi wa je we pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won e ni Paul apostle bi so fun a we pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti nbe le aye e ma pa won run e ni a fi fe wo nkan meji pataki ninu eko ti a nko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti a nso nihin a ma se ni kayefi we pe ewo la tun rika ninu bibeli nkan ti a wa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa nso fun anigba na we pe ki a ma pa eya ara ti nbe le aye run je ki nkoko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori wipe a ko oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki agbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wipe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ke a ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun anihin o n fi ara gba to so wipe ara o n fi we gbongbo ese o n fi we itakun ese ni igbese aye wa o n fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Christi pade o n fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si nso ni awon nkan ti o njeyo awon it awon eka igi to njeyo lati gbongbo ese eni o npe ni eya ara yin ti nbe le aye o si se alaye fun wa o so wi pe awon eya ara ti an toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisha je ki a wo Romu ori kejo ese iketala si bibeli re kiakia Romu ori kejo ese iketala nitori bi eyin ba wa ni ti ara eyin oku sugbon nipa emi bi eyin ba npa ise ti ara run eyin oye ohun kan na ni emi olorun tun toka si nihin wipe bi aba wa nipa eni ti ara eje wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi abaje iru eniyan be wipe a oku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a oku wipe sugbon bi aba npa awon ise ti ara bi aba npa awon agbere bi aba npa awon iwa iri ife kufe ife boburu oju kokoro bi aba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imo ti para irede oru ati iru won ni awon ti mo nwi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan wonyi ni eya ara wa tin beli aye ti o si so fun a wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si kolose ti a tin ba bo ori keta ese ikarun nitori na e ma pa eya ara yin tin beli aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wipe nitori na eje wipe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti Paul apostle to so wipe nitori na nitori kini o ni nitori wipe ati jiyin dide pelu Christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisinsiyi lati ma safari awon kan tin be loke ese ikeji o ni nitori eti fe lati ma ronu awon kan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon kan tin be ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamọ pelu Christi ninu Olorun nitori wipe enreti ipadabo Jesu Christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin beli aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa iri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun a wi pe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wipe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to nwa su to daruko agbere wọ́n ní èwo ni oníwàásù tún dárúkọ ẹ̀ṣẹ̀ gbajúmọ̀ ní agbèrè àwọn wọ̀nyí ò sì ká sí ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n rò wípé ìwà gbajúmọ̀ wípé kò sí ẹni tí ó lè ní ọ̀làjú nítòótọ́ tí kò ní nípa nínú agbèrè eyi ni olorun so fun wa wipe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alahe so ti o wa nita ti won ro wipe bi eniyan ba tin dagba won ma so wipe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wipe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won odro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wipe awon miran wa ti o tile je wipe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wipe ki a we ese wanu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wipe ah oniwaasu lati sora won ma nso wipe oniwaasu to ba ndaruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to ndaruko to nlago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wipe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti wa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wipe oro olorun o kan dandangbon fun wa wipe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan won yi ninu Marko orikeje Marko orikeje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokoko daruko nihin nigba ti o so wipe ero jade wa lati inu ohun ti o kokoko daruko ti o je abayori si ero buburu ton jade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi Oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wipe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wipe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu afi oro kele banije ohun ti a kokoko daruko nihin ki a tun fiyesi daradara o je agbere a n so wipe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo ni gboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma n ri laarin awon omo kekeke ti won sese n lo si ile eko alakobere a n ri iwa agbere laarin won bi a ba wo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se n lo si ile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke wonyi bi a ti n ri lowo oluko won be la n ri lowo awon akeko bi a ti n ri laarin awon omo kekeke be la n ri laarin awon to dagba ju won lo bi a ti n ri lodo awon eni to kawe be la n ri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan bi a ti n ri laarin ilu be la n ri labule nitori eyi ni olorun fi n tenumo wipe bi o ti le je ohun to wopo wipe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijogbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi tenumo sugun o se ni laanu wi pe ki se lodo awon mo kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o ti le ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won tun ma ka akiri emi o awon miran won a fi iyawo won sile won tun ma wa awon elomiran won ma wa won ka akiri won ni ali nita owo ti won gba won je ko dele ṣugbọn awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki asora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu Corinthians 1:4 ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli paapa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo we pe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni a ti fi eko eke ni a ti fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wi pe bi a ba n daruko woli bi a ti ri awon woli awon woli ti igba isinsin yi ti won ma n ko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni a ri wi pe ese agbere o joba ni igbese aye won o joba ninu ago won oni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wi pe tori pe woli lo ba o da ese agbere abi panshaga ki o ti ro wi pe ko si nkan kan wi pe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se laanu lati so wi pe nigba miran owo bishop lati nri ese agbere o se ni laanu owo awon elesin lati nri ese agbere iru awon be won ma so wi pe ko se to mo pe bi olorun ba sami ese tani o le duro wi pe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ki enikeni ki o tan o je ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisha tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon oloju kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wi pe awon agbere awon panshaga awon tin fi okunrin ba ara won je awon tin fi obinrin ba ara won je wi pe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki a wo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alaile ri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba nso we pe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni ni we pe bi awon ba fe gbeyawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi oni ki igbeyawo ki o li ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ki a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele oni ki a si je ki akete je alaile ri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ile isin kaakiri awon okunrin ati awon obirin wonyi won ti mo ara won tele tele o se se papa ki a fe sona ki o ti loyun o je wi pe iru igbeyawo be ko lola o je wi pe akete won je ile ri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wi pe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wi pe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin eje un ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run o ni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni we pe a ma jo won nina bi a ba pa awon eya ara wonyi bi a ba pa won agbere bi a ba pa run o je wi pe ati jewo re ati ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wi pe ba la se le pa nkan wonyi run ohun ti a le se ni wi pe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wi pe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wi pe a ti bo ninu ese won yi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wi pe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere ye ki n se apejuwe o seese ki o je omobirin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobirin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o sese papa ki o je wipe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wanje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wipe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wipe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wipe ko ma lo sile awon obi e o se se ki iyawo ma mo ki lo n sele ki iyawo ma so wipe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun wipe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die ni ibi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe e ra ounje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun o ko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo filmu nigboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television ti won wo onun je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni wipe ti o ba fe pa eya ara ti n bele aye run ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so wipe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wipe bi o ba wa ni inu oko ero tabi bi on ba nlo ni igboro bi on ba ri awon omobirin kan ti o je wipe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wipe kini eniyan le se nigba ti a so wipe ki a pa awon eya ara wa tin bele aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu Jobu ori kokan le logbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo undia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a o gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí ẹ ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀ kan lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti ń sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn níyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22. Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbà tí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń ki àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noa, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni títí ó fi di ọjọ́ tí Noa wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, àmú Noa àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, àmú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nàmọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun. A ó mú wọn kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú wọn lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀ ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀ nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókùn. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani won yi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomu ati Gomora sugbon ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigba ti a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wa awon ti o ba jade ese ikerin be li Abraham lo bi Oluwa ti so fun won lo ti si ba lo Abraham si je eni 75 odun ni igba ti o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shechem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomu aku won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo eru na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchizedek oba Sodomu si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchizedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti waini aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a n se bi ko ba tile si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchizedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchizedek fun re ni oba Salemu eje oba alaafia ti o n se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomorrah sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti te pepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iranti ara Jesu Christi ti a bo fun ani kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomorrah won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomorrah sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli wonyi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin yi segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon omo Israel ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je ranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara ini awon omo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ro pe olorun o n pe awon omo Israel won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu orike dogo Johanu orike dogo ni Jesu ni o tin fi esun yi kan na kan awon omo Israeli ni akoko tire Johanu orike dogo ese ikeji le logo iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki a ji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o kobe ara si ihirere won o si nani ebun orun ti Jesu oluwa ti o mu to won wa eyi ni a ri ninu ayaloti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu oluwa wa we pe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loruko Jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wi pe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa asala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin se ni ipa akoko ese ikerindinlogbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerindinlogbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon nkan ti a ri ti o se kopa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti ari to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pini a ma so fun wipe aife ni pini ni o mu ki ara oko san ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fo wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise boburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki tile lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokanlelogun Matthew ori kefa ese ikokanlelogun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora eyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji dinlogun Galatia ori keji ese ikeji dinlogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo palẹ ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko kan won sile o ni bi abato pada
Si awon kan ti a ti ko sile, aso ara wa di eleshe, aso ara wa di apeyida, aso ara wa di arufin, adura mi ni wo pe eni kokan wa, ti o ti fi ese le ona ijoba Olorun, a o ni pada seyin loruko Jesu. Ninu Eberu, orikewa, ese ikeji di logoji. Eberu, orikewa, ese ikeji di ni ogoji shukman, olododo ni yoyi, nipa igbagbo le ati fi gbawala, nipa igbagbo le afi sowa di mimo, nipa igbagbo le afi nwo wasan, nipa igbagbo le an tuwa sile, ti an fwani idande, nipa igbagbo ni an riwa bono e mimimo, bigba ti a baptisi wa, ninu e mimimo, nipa igbagbo ni an gbe igbe si a yi ashegon, igbe a ye to bori eshe, to se bori eshe, o ni shukman olododo, yoyi nipa igbagbo shugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu dido si eyi ni olorun fi han aya lochi we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona ewa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu dido si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Christi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti ati bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti ati wenu mo pelu eje Jesu oni bi abatun boju weyin bi abatun yi pada bi abatun ti pada sinu kan ti ati ko sile tele tele awa ti ati ni igbala nigba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni be aba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja tun pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun oni se wa ni elede ati aja loroko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikeedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti ati dari ese reji iwo ti o ti so wipe to nje wo Jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti ati mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon osho ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisha ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomo ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu Jacobo ori kerin ese ikerin Jacobo ori kerin ese ikerin eyin panshaga okunrin ati panshaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ke dogun e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irira aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin irawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife ku fe inu re sile awon eniyan wa ma so fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekuje aye mukimo aye ati ife ko fe ti o wa ninu aye bi o ma je pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokandelogun lati ese ikerindelogun le ati nwo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokandelogun ese ikerindelogun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo we pe ninu Luke ori iketadelogun Luke ori iketadelogun ese ikejile logbon we pe eran ti aya loti lakoko e je ki a mo we pe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori pe bi ki ba se wi pe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wi pe eran ti aya loti ikeji ni wo pe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wi pe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu wi pe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihirere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi we pe bi a ba ti gbo oro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi a se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se
ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti ati enu awon angeli so baduro sese ati ti olukuluku ire koja gba ati aigboran gba esan ti o to e je ki atun ti aya lochi we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o baduro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi ati ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kankan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba asi so fun wa pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aye lochi o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni jesu fun re olugbalawa ni o fi so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o nba awon kan lojo oni ki o ma deba eni kan ninu wa ninu eberu orikewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo olorun alaye nitori olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki eni kokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini olorun beere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kia kia lai fale lai jafara lai dagun la mo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori 55 Isaiah ori 55 ese kefa ati ese keje ewa Oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa ni to si oni nisinsin ti a ni anfani nisinsin ti a gbo ipe nisinsin ti eko yin rere ti o tun jade ti a gbo wi pe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba Olorun gbo o ye ki a je ti Olorun oni ki a wa Oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa ni to si ba oni a se wa Oluwa bi o ba fe ni igbala ese keje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si Oluwa ohun si saanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti Olorun nisinsiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti Olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin ewe owe ori kerin ese ikeji din logun ewe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won oloto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o tesiwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo Olorun ku o ye ki a tesiwaju bi o ba je ti Olorun ti e ri emi Olorun to nje olokan we pe o je ti Olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye Olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kankan wa ninu Jobu ori iketadinlogun Jobu ori ketadinlogun ese ikesan
ni atun tin so fun wa on to ye ko

0: wa iwo ti o fi Jesu ranse ke ba le gba wa la mo be o wi pe nitori anu re nitori etutu Jesu Christi nitori eje Jesu Christi nitori ileri re ti ki ye dari ji gbogbo awon ti o je wese oni oruko Jesu asibe o wi pe awon ese ti o ti di iwa ti o ti di ise awon ti o ti je ara awon ti o ti da po mo mi eje ati ara wa awon ti ko se fi sile awon ti o je pe bi ati nsa fun won be ni won tele wa baba omo ati emi agbara re ti wo ese kuro agbara re ti je ese kuro agbara re ti mu ife ese kuro ninu okan bawo mu okuro ni oruko Jesu gbogbo ife ese le won kuro lodo wa gbogbo ayo ti o yo ninu ese ti o yo ninu ibaje le won kuro ninu okan wa ni oruko Jesu awon ti won si nbe o ti won wo oju re fun idalare fun igbala ati fun idariji sanu fun won adupe lowo re fi eje Jesu we gbogbo awon ti won woju re ki o si so wa di olododo ki igbala re ki o je ti eni kokan wa ki o si koruko awon ti adariji sinu iwe eye re adupe pe o ti gbo o anbe o wi pe bi ati njade lo nje emi ati okan ati ife ti o tun lo sinu ese ba wa le won jade ninu ile ni bi oja lode ni bi ise ni bi kibi ti an lo tabi ninu oko ye ki a le je olododo nje bi ati ri awon eniyan ni arowo to wa tabi ni adugo wa ti won sefe tabi ti won ja fara tabi ti won ti le nfi wa se yeye wipe pe ti wa ni ti koja o ti di aserege anbe o wi pe ki agara ki o ma se da wa ke ma si ri on ko un laye tabi ni isale ile tabi ni awo somo on ko lati bi kibi ti o le je ki a boju weyin je ki a je ni ti o duro sinsin ni ojo ti Jesu yo farahan lai wo somo lati gba awon ayan fe soke ka wa ko awon ayan fe ka le ba ojoba ka le ma ba ogbe adupe ko ti gbo ti wa ye bi asi tin jade lo ti an so fun awon elomiran ti an so fun won wi pe idajo nbo baba anbe o o ma wa ladugo wa awon ti won je ise bi eni jeun ti won mu ese bi eni mu omi awon ti won sogo ninu ibaje o mo won awon ara ile wa awon omo wa awon aya wa tabi awon oko wa awon ti oni wa su dabi eletan loju won baba nitori anu re ro won lokan bi a ti so fun o je ki won ki o tele wa ye ki oro igbala ti an gbo ti o se wale anfani yi ye ki o je ti won pelu adupe ko ti gbo ti wa ma ba wa lo ma sanu fun wa ma da bobo wa ye ki gbogbo wahala ti a di wa bi loni je ki a ja won sile wa lai sansan ye ki anu re ki o wa pelu wa bi a si n lo da bobo wa titi de ile wa ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Awakening to Samuel. Ori ikesan. Nje okunrin kan ara Benjamin si wa. A ma pe oruko re ni Kishi, omo Abeli, omo Sesori, omo Bekorati, omo Afia ara Benjamin okunrin alagbara. Oun si ni omokunrin kan eni ti a npe ni Saulu. Odomokunrin kan ti o yan ti o si se arewa. Ko si si eni ti o dara ju lo ninu gbogbo awon omo Israeli. lati ejika re lo si oke o ga ju gbogbo awon eniyan lo ketekete kishi baba solu sinu kishi si wi fun solu omo re pe jowo mu okan ninu awon iransekunrin pelu re ki o si dide lo wa ketekete won ni o n koja ni ha oke efraimu o si koja ni ha ile salisha sugbon won ko ri won won si koja ni ile salimu won ko si si nibe o si koja ni ile benjamini won ko si ri won nigba ti won de ile sufu solu wi fun iransekunrin re eni ti o wa lodo re pe wa je ki aye pada ki baba mi ki o ma ba fi aju awon ketekete sile ki o si ma ko mi nu nitori wa o si wi fun pe kiyesi eni olorun kan wa ni ilu yi o si se okunrin olola gbogbo yi ti o ba wi a si se wa ki a si lo si be boya yo fi ona ti a o gba han wa solu si wi fun iranse re pe bi awa ba lo kini awo mu lo fun okunrin na nitori pe akara tan ni apo wa ko si si ore ti a o mu to eni olorun na kini awa ni iranse na si da solu lohun wi pe mo ni ida merin shekeli fadaka lowo eyi lemi o fun eni olorun na ki o le fi ona wa han wa ni istredi lati jo nigba ti okunrin kan ba lo bere lodo olorun bayi ni ma wi wa eje ki a lo sodo ariran na nitori eni ti a npe ni woli ni sisiyi o ni a npe ni ariran nigba ti jori nigba na ni solu wi fun iranse re pe iwo wi rere wa je ki a lo be ni won si lo si ilu na nibi ti eni olorun na gbe wa bi won tin lo si oke ilu na won ri awon wundi a tin lo fa omi won bi won lere wi pe ariran be ni ibi won si da won lohun won si wi pe o nbe wo o nbe ni waju yin yara ni isisiyi nitori pe loni ni o de ilu nitori ti ebo nbe fun awon eniyan loni ni ibi giga bi eyin tin lo si ilu na eyin o si ri ki o to lo si ibi giga lati jeun nitori pe awon eniyan ki yo jeun titi ohun o fi de nitori ohun ni yo sure si ebo na leyin yi ni awon ti a pe yo to jeun egoke lo ni isisiyi lakoko yi eyin o ri won goke lo si ilu na bi won si tin wo ilu na kiyesi Samuel n bo wa pade won lati goke lo si ibi giga na Oluwa ti wili ti Samuel ni ijo kan ki Saulu ki o to de wipe niwo yi ola emi ran okunrin kan lati ile Benjamin wa si o iwo si da ororo si lori ki o le je olori ogun Israeli awon eniyan mi yo si gba awon eniyan mi la lowo awon Filistini nitori emi ti boju wo awon eniyan mi nitori pe ekun won ti de odo mi nigba ti Samuel ri Saulu Oluwa wi fun pe wo okunrin na ti mo ti soro re fun o oun ni yo joba awon eniyan mi Saulu si sumo Samuel li enu ona ilu o si wi pe so fun mi emi be o nibo ni ile ariran gbe wa Samuel da Saulu lohun o si wi pe emi ni ariran na goke lo si waju mi ni ibi giga e o si ba mi jeun loni li owuro emi o si je ki o lo gbogbo yi ti o wa le okan re lemi o so fun o ni ti awon ketekete re ti o tinu lati iwon ijo meta wa ma fi okan si won nitori ti won ti ri won sita ni gbogbo ife Israeli wa ki se si o ati si ile baba re Saulu si down o si wi pe ara Benjamin ki emi se kekere ninu eya Israeli idile mi ko si reyin ninu gbogbo eya Benjamin e si ti se ti iwo soro yi si mi Samuel si mu Saulu ati iranse re o si mu won wo inu gbangan o si fun won ni ijoko laarin awon agbagba ninu awon ti a pe won si to ogun eniyan Samuel si wi fun alase pe mu ipin ti mo ti fi fun o wa eyi ti mo ti so fun o pe ki o fi pamọ sodo re alase na si gbe ejika na ati eyi ti o wa lori re o si gbe kale niwaju Saulu Samuel si wi pe wo eyi ti a fi sile pa sodo re ki o si ma je nitori pe titi di isisiyi ile ati pamọ fun o lati igba ti mo ti wi pe emi ti pe awon eniyan na beni Saulu si ba Samuel jeun le ojo na nigba ti won so kale lati ibi giga ni wa si ilu Samuel si ba Saulu soro lori orule won si dide ni kutukutu o si se ni afemojumo Samuel si pe Saulu sori orule wipe dide emi o si ran o lo Saulu si dide awon mejeje si jade ohun ati Samuel si gbangba bi won si tin so kale lo si ipekun ilu na Samuel wi fun Saulu pe wi fun iranse ti o koja si waju wa o si koja ṣugbọn ki iwo ki o duro die ki emi ki o le fi oro Olorun han o
0: e je ki a gbadura baba wa ti n be le orun a dupe lowo yin lopolopo wepe loni ni a tun wa siwaju yin ni akoko isoji ati ise iyanu yi a dupe wepe o yi pada adupe wepe oro yin ko yi pada adupe wepe anu yin ore ofe ati agbara yin ko yi pada
3: wo pe sibe sibe loni bi a ba wa oju yin a o ri bi a ba nfe ore lati odo yin e o se fun wa adupe wo pe e ka wa ye si eni ti o wa si waju yin lati wa gbo oro olorun lati wa mura wa sile fun ipada bo Jesu Christi e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu loni bi ati wa adura wa ni wo pe e o ba wa soro gege bi baba si omo e o se wa loju lati je ki a ri ipese atorun wa te ti pese fun wa ni akoko ti a wa yi adupe e gba pe ati yin wa ki e se gbo adura wa nitori wo pe a gbadura ni oruko Jesu Christi oluwa wa loni mo gbagbo wi pe o ti gbo lati enu adari wa nipa imura sile ti a nse ati awon imura sile ti o ye ki a tun se nitori ipade ti o nbo ni waju wa wi pe ni akoko ajinde ani ipago awon eniyan mimo nitori be gege bi ati so fun o ye ki o ma gbaradi o ye ki o ma mura sile ki o ba le je alabapin ninu awon ebun orun ati ninu awon ipese atoke wa ti olorun yo ya lo wa ni akoko ipago yi ati so wipe ni ojobo ni ose ti nbo eyi ni ojo alamisi gege bi ojo oni ni ose ti nbo titi di ojo aje eyi ni ojo Monday ni ojo ikejidinlogbon osu yi titi di ojo kini osu ti nbo ni a o fi ni ipago yi mo si mo wipe awon adari wa yo ti so fun o ibi ti ipago ti re yo wa pelu awon eniyan olorun nitori be ke a ma se ja fara ke a mura sile ke a ma se ri enikan ti yo rin rin ajo ni akoko yi nitori o je akoko ti olorun fe bokun wa ti o nfe mu aini nipa ti emi igbese aye wa ti o fe mu kuro ti o nfe pese wa sile fun bibo Jesu nitori gege bi ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ariwe pe Jesu Christi oluwa olugbala wa ti a nreti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki o riwe pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti ejo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo wi pe olorun setan o mura sile lati bokun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won o ma ba wa soro die nipa ipese olorun ni akoko iyan ipese olorun ni akoko iyan bi a ba nso nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye ni igba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin ge ni bi adota odun seyin a o ri we pe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o soro lati ri ounje o soro lati ri ti o fi je wi pe opolopo ni o je wi pe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi a ba nso nipa iyan akoko iyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wi pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wi pe ninu oro olorun akoko iyan wa ati wi pe ninu akoko iyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo amosi ori kejo láti ẹsẹ ìkọkànlá. Amosi orí kẹjọ bí o bá ti ń ṣí ìwé Danieli, bí o bá tẹ̀síwájú ó rí ìwé Hosea, bí o bá tẹ̀síwájú láti ìwé Hosea ó rí Joeli, bí o bá sì tẹ̀síwájú láti Joeli ó rí Amosi. Amosi orí kẹjọ láti ẹsẹ ìkọkànlá, kíyè sí ọjọ́ náà dé tí ni Olúwa Ọlọ́run wí, èmi ó ran èèyàn wá sí ilẹ̀ náà, kì í ṣe èèyàn oúnjẹ tàbí òǹgbẹ fún omi, ṣùgbọ́n èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Níhìn-ín ni a ti sọ láti ẹnu wòlíì Ọlọ́run, ó sọ wípé báyìí ni Olúwa wí, wípé èèyàn ń bọ̀ ní ilẹ̀ náà. Ọlọ́run rán Amosi láti sọ fún àwọn ará Ísírẹ́lì, ó ń sọ fún wọn wípé àkókò èèyàn dé. Pàtàkì ó ń sọ fún àwọn ará Samaria ní àkókò náà wípé èmi ó ràn èèyàn wá sí ilẹ̀ náà, ṣùgbọ́n ó sọ fún wa, ó ní kì í ṣe èèyàn nípa ti oúnjẹ jíjẹ tàbí kì í ṣe ti òǹgbẹ nípa omi mímu, ó ní ṣùgbọ́n èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ó ṣeéṣe kí ó má jọ ọ́ lójú, ó ṣeéṣe kí o má mọ bí ó ṣe ṣe pàtàkì tó wípé Ọlọ́run ń sọ nípa èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ìgbà tí a ń sọ nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó pín sí ipa méjì. Ìkíní, àti fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ọ̀rọ̀ Olúwa tí a kọ sílẹ̀, a sì ti rán àwọn ọmọ Léfì àti àwọn àlùfáà, a ti rán ọ sí wọn láti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tí a kọ sílẹ̀ yìí nípa ìmísí ẹ̀mí Ọlọ́run. Ọlọ́run wá ń sọ fún ọ wípé ìgbà kan yóò dé ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí ó jẹ́ wípé ìmísí tí ó yẹ àwọn ọmọ Léfì, ìmísí tí ó yẹ àwọn àlùfáà láti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn, kí ó ba lè tù wọ́n lára, kí ó ba lè yí wọn padà, kí ó ba lè jẹ́ kí wọn kí ó ní ìgbàgbọ́ wípé ìmísí àtọ̀run wáyé a kì yóò fún ọmọ Léfì, àti wípé wọn kì yóò lè gbọ́ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ń ṣe ní yẹ, tí ń ṣe ní pé. Ìkejì ni wípé Ọlọ́run rán àwọn wòlíì sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ó sì máa ń fún wọn ní ọ̀rọ̀ tí ó wá láti ẹnu Olúwa, ó máa ń fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá ń sọ fún wọn wípé ìgbà kan yóò dé tí ọ̀rọ̀ tí ó ń wá tààrà láti ẹnu Olúwa wá sí ọkàn, wá sí ìṣípayá àwọn wòlíì wọ̀nyí, kí a ba lè fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wípé ìgbà kan yóò dé tí wọn kì yóò ní irú àǹfààní bẹ́ẹ̀, wípé yóò jẹ́ ìgbà èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, òkùnkùn yóò bolẹ̀ biribiri. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, agbára àti bọ́lọ́wọ́ èṣù kì yóò sí. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, àti ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run láti mọ bí a ti gbàdúrà yóò ṣòro jọjọ. Ní irú ìgbà bẹ́ẹ̀, ìtùnú láti òkè wá tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó máa mú wá kì yóò wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn náà. Ní irú ìgbà náà tí ìyàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ó bá wà, kì yóò lè sí ìrètí nínú Ọlọ́run, nítorí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fini lọ́kàn balẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fúnni ní ìtùnú, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fúnni ní ìrètí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a mọ̀ bí a ti gbàdúrà, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fún wa ní ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a mọ̀ wípé bàbá wa ń bẹ lé ọ̀run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a mọ̀ wípé èṣù lágbára lórí àwọn ọmọ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run ń pèsè ààyè kan sílẹ̀ fún wa, wípé ní ìgbà tí àkókò bá tó yóò mú wa lọ sí ọ̀dọ̀ ara òun ti kára rẹ̀. Ọlọ́run wá ń sọ fún wọn wípé ìgbà ń bọ̀ ní àkókò ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí ó jẹ́ wípé òkùnkùn yóò bolẹ̀ biribiri, nítorí wípé ìyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wà láàrin wọn. Wò ó láti ẹsẹ̀ kejìlá, wọn ó sì máa rìn kiri láti òkùnkùn dé òkùnkùn àti láti àríwá, ṣe gáfrà fún mi, wọn ó sì máa rìn kiri láti òkun dé òkun àti láti àríwá àní títí dé Gábásì, wọn ó sáré síwá sẹ́yìn láti wá ọ̀rọ̀ Olúwa, wọn kì yóò sì rí i. Lé ọjọ́ náà, lé àwọn arẹwà wúndíá ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli we pe akoko eyan o nbo laarin won eyan gbigbo oro olorun oro olowa kini se ti olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbese aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni eyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi eyan ba wa nibi kibi eyan gbigbo oro olorun eyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ile isin ti a ti ko kale eyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na ye ki a wo amosi orikeje amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba sini sori ohun ti mo fi so wi pe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti an so wi pe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wi pe ikan ninu awon ejoye o pe amosi o so fun pe ki o kuro ni ilu nitori wi pe oba n gbe ni hi ati nitori wi pe afin oba o wa ni hi ati wi pe ibi mimo eyi ni ni ibi ile isin eti oba ma n lo o wa ni hin nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma nso oro olorun ti o nso wi pe a o da elese lebi a o da elese lejo wi pe ani lati ronupo ada won so wi pe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wi pe ohun ti amosi ti o ntenumo ni wi pe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wi pe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o nso fun ni wi pe won lati ronupo ada bi won ba n fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wi pe won lati ronupo ada sugbon amasia won so fun amosi wi pe o to ge ronupo ada ti poju wi pe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa wi pe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wi pe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wi pe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleyameya ni a ti ri wi pe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bakan na ni a ri wi pe bi won ti se ni akoko awon ti amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro oluwa ninu timothy keji ori kerin timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti eti rin won o lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ile ise kan tele tele ki o to wa si hin o ri wi pe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ile isin wi pe igba yi o de igba na si ti de tan ti won ki yi o le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ile isin ni a ti ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wi pe won ma so fun oni waaso wi pe bi a ba n waaso wi pe ki a ma ko obinrin jo a o ni le dawo apo alufa o bi a ba n waaso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ile isin wa bi abanwa su we pe ke a se atunse owo ti ati ji tele tele ti ati fi kole ti ati fi ramoto we pe ki a tun pada lo si bi ti ati ji awon won yi ile ise ti ati ko dukia won we pe ki a tun lo se atunse bi aban so be awon osi awon oloselu won ki o le wa si ile isin wa bi aban so wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba wasu eko ti o ye koro lati inu oro olorun we pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oni wasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunu po oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wi pe ah bi a ba nso pe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa e ni won fi pa awon ni wasu won lenu mo e ni o fi je wi pe ni opolopo ile isin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yi o de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki yo le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anuwo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi nso fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wo ese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori ige agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro ni yi sugbon opolopo ilesin ni o ti soro lati wasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christ tabi ki a ma wasu nipa isodi mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju olowa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade we pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu irunu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti weni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati wasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti tin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife ku fe ara won ese ikerin won o si ye ti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan e ni ari ni opolopo ilesin ti a nba pade e ni a fi so wi pe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idaniloju ninu okan wi pe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo oninakuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo ji o gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re
4: ṣùgbọ́n yẹ kí n sọ fún ọ wípé bí èèyàn ti lè wà káàkiri àgbáyé káàkiri orílẹ̀-èdè káàkiri àwọn ilé ìsìn káàkiri ní ìdílé kọ̀ọ̀kan ọlọ́run ó ti pèsè fún àwọn ènìyàn tirẹ̀ ìpèsè ọlọ́run ni a sì jẹ́ kí ó di mọ̀ fún ọ wípé ní ìgbà ìpàgọ́ àjọ tí a fẹ́ ṣe ní àkókò àjínde yìí ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó fẹ́ farahàn wá mo sì gbàdúrà wípé fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí à ń gbọ́ mi lónìí ọlọ́run yóò farahàn wá ní orúkọ jésù ọlọ́run yóò pèsè ní kíkún fún àìní wa nípa ti ẹ̀mí ní orúkọ jésù wò ó láti àwọn ọba kejì orí keje àwọn ọba kejì orí keje láti ẹsẹ̀ ìkíní nígbà náà ni Elisha wí pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa báyìí li olúwa wí ní ìwòyí ọ̀la li a ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúná kan ní ṣékélì kan ní ẹnu bodè samaria yẹ kí a dúró níbẹ̀ èèyàn ti mú ní àkókò Elisha ní samaria ní israeli èèyàn yìí ó sì ti kó ìyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá wọn wo orí kẹfà àwọn ọba kejì ẹsẹ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n èèyàn ńlá kan sì mú ní samaria sì kíyè sí i wọ́n dò tì í tó bẹ́ẹ̀ tí a fi ń ta orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan ní ọgọ́rùn-ún ìwọ̀n fàdákà àti ìdámẹ́rin òṣùwọ̀n káàbò ìmí ẹyẹlé ní ìwọ̀n fàdákà márùn-ún nǹkan tí ó dé bá wọn yìí ó jẹ́ nǹkan tí wọn kò ronú wípé ó lè dé bá ọmọ ìsírẹ́lì àwọn ará samaria ṣùgbọ́n ó dé bá wọn èèyàn mú ní ilẹ̀ náà ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹni tí kò kọ̀ wọ́n sílẹ̀ pátápátá ẹni tí ó rán wòlíì rẹ̀ sí wọn èyí ni a fi rí kà nínú orí keje ẹsẹ̀ ìkíní nígbà náà ní àkókò èèyàn náà ní àkókò ọ̀dá tí ó dé bá wọn ní àkókò àìríjẹ àìrímu tí ó dé bá wọn ní àkókò ìpọ́njú àkókò ìṣẹ́níṣẹ́ tí ó dé bá wọn ní ìgbà náà ni Elisha wípé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ohun tí ó yẹ kí ó dùn mọ́ nínú ni wípé bí òkùnkùn tilẹ̀ ṣú bí a bá lè gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ìmọ́lẹ̀ yóò dé bí ebi tilẹ̀ ń pa wá bí a bá lè gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa oúnjẹ yóò wà fún wa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé èṣù ti mú kí a ṣubú ó ti mú kí a padà sẹ́yìn bí a bá lè gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu olúwa ó dájú wípé a ó bùkún wa níhìn-ín ni a sọ wípé gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa báyìí lè olúwa wí ní ìwòyí ọ̀la ni a ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúná kan ní ṣékélì kan ní ẹnu bodè samaria àwọn ẹlòmíràn wọn ò mọ ìyàtọ̀ láàrin wòlíì àti ọmọ léfì àwọn ẹlòmíràn wọn mọ ìyàtọ̀ láàrin ọmọ léfì àti ọmọ ìsírẹ́lì àwọn ẹlòmíràn wọn mọ ìyàtọ̀ láàrin ọmọ ìsírẹ́lì àti àwọn ará jébùsì àwọn kẹfìrí bí wọn bá gbọ́ ọ̀rọ̀ kan láti ẹnu ẹnìkan wọn kì í rò wípé ta ló ń sọ̀rọ̀ ṣé ó jẹ́ wòlíì ọlọ́run ṣé ó jẹ́ ọmọ léfì èyí tí a ti fi àmì òróró yàn sọ́tọ̀ èyí tí a fi ẹ̀mí ọlọ́run fún láti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún àwọn ènìyàn tàbí ó jẹ́ ọmọ ìsírẹ́lì àwọn tí a ti fún ní májẹ̀mú ọlọ́run tàbí ó jẹ́ kẹfìrí ara jébùsì níhìn-ín ni wòlíì ọlọ́run Elisha ẹni tí ó jẹ́ wípé ìlọ́po méjì ẹ̀mí àti agbára Elija ni ó wà ní ìgbésí ayé rẹ̀ tí ó sì wípé gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa mo jẹ́ sọ fún ọ bí o bá rí ènìyàn bí Elisha ẹni tí ó kún fún ìmọ̀ ọlọ́run ẹni tí ó kún fún òye ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹni tí ó kún fún ìlọ́po méjì tàbí ìlọ́po méje agbára tí ó wà lórí àwọn ẹlòmíràn bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bí ó bá tọ̀ ọ́ wá bí ó bá sọ wípé gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu olúwa ó yẹ kí o fi ìyàtọ̀ sí wòlíì tàbí ọmọ léfì ó yẹ kí o mọ ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin aṣojú ọlọ́run àti kẹfìrí àwọn ẹlòmíràn wọn ò mọ̀ wípé ọlọ́run ó dá wa lọ́lá nínú ìjọ wa níhìn-ín gbà tí o bá rí i tí mo dúró níwájú rẹ
5: ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iya to wa laarin emi ati omo lefi iya to wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o n ba pade iya to wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o n bo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o n bo olorun yo dabira ni igbese aye re bi oro ti mo so fun oyi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rin ajo wi pe ki o ma se lo si ibi kibi wi pe ni ofe ti o nbo yi olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba ere olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ife agbara mi olorun kun ni ise iyanu ti adura re ti olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ti won ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eni olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be ohun si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wo awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re I awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni iru ipago ajinde ti o n bo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be ye ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo papa bi o ba le je otoshi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otoshi li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopolopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gbe raga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju we pe a o bokun o sugbon bi a ba wo ese ikesan ob awon oba keji ori keje ese ikesan nigba na ni won wi fun ara won pe awa ko serere oni yi ojo ihin rere ni awa se dake bi awa ba duro titi di afẹ mojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo iso fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki odide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi toleti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a n reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa ni igba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori si igbala ni igba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ki a ri wi pe won gba Jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa lorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
6: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
7: Eje ki agbadura. Olorun alaanu olore ofe adupe ore ofe ti e fi han ni ore ke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese sugbon Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa wa sinu ijoba Olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han an bebe wipe ohunkohun ti en be lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye ti tun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri dara dara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe wo pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni an tesiwaju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonuwo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia Olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti Olorun reti ni igbesi aye wa wi pe bi Olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a ngbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan won yi ni Olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba Olorun Olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa Christiani ikeji Olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse wepe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bolu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wipe akoko ti de lati wa fi imuna doko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wipe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri olukokan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa e ti a npe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe we pe ati ri wepo jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orileede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti a nso yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti a nko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu christi gege bi eni ti o nsaferi ohun to nbe loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wipe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli nwo ti won yo nitori wepe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi abari bi o ti nwoso bi abari bi o ti rin bi abari bi o ti nsoro to je wipe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba ngbo oro agba lenu e a ma so wipe o mo wipe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o ngbo ninu afin ohun lo njade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati aafin sugbon ti o je wipe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alai logbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so wipe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti ohun je awa na gege bi omo oba oba awon oba olowa awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ki a mo iru eniyan ti a je o ye ke amo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won

Igba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori Jesu Christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigba ti awa je elese nigba ti a je odaran nigba ti a je oniku pa ni eniyan nigba yi gan ni Olorun fi anu re han ti o ran Jesu Christi lati ko fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon Olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la sari nihi bi ati ndaruko anu be ni andaruko ore ofe nitori wipe won ma nlo dogba dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu olorun ati ore ofe olorun oni oje oloro le anu oje oloro le anu ele o fi ma nle se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe oje oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wi pe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife to je wi pe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be o ni o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so fun nipa anu olorun wi pe anu olorun lo fun ani idariji anu olorun lo fun ani igbala anu olorun lo fi ore ofe olorun lo fi fun wa anu olorun lo ko oruko wa si iwe iye lorun anu olorun lo so ota olorun di omo olorun anu olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti a so mo wa lorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ki ani itesiwaju ti ko je ki amo bi a ti gbadura ti ko je ki amo bi a ti kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki a we won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nre ti we pe nigba ti o ba je eni to ni iwon tun won si tabi o je omo luabi tabi o je olododo fun ara re we pe nigba na yo se fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori we pe a je olododo igbala ki wa nitori wi pe aje omo luabi o ni nigba ti awa je elese Christi ku fun wa nigba ti awa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wi pe Christi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wi pe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo epistle ti paulu apostle si titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan farahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso oni nitori iseun olorun olugbala wa o tun so oni nitori ife re oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti o ye igbala ko ye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wipe lara aro nigba ti awon si wa ni kekere ni baba no ma nlago to ma npe won jo to ma nka bibeli to ma gbadura won ro wipe nitori adura gbegba won won ro wipe nitori ohun ti won se won ro wipe nipa ise owo won ni a fi gba won la

pe awa nkose losan gangan bi a ba so wi pe ankose losan gangan osan gangan ti an so nipa ti emi ni o so wi pe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon apostle ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi bi ti a tin wa asu eko ti o ye koro eko oro olorun afi sile atun ma ka kiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihirere o wa ninu iwe feregede ti a ma npin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan wonyi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo ngbe arin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni aso fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki aro we pe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni ati fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun tin bo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o bi lati inu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu sugbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sugbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi a ba nso yi nipa ti awon Israeli bi a ba nso yi nipa ti awon ti a ti fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ki a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ki a so bi a ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro olorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ese dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon omo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala

di ola ireti ojo tin bo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won fi ku ti won fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti ati nsun ko tele tele ti o tun si ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan ape oruko jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wipe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyo soti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wipe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wipe iyabirin lagbaja olorun se nkan nla fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wipe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo won ma so wipe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wipe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati irewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wipe won fi omije forogbin won fi omije forogbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wipe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wipe bi won ba tin forogbin eru a ma ba won wipe a o mo boya awon ara midiani ni o ka nkan won ije a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wipe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wipe nitooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisinsiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wipe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le pade re loju orun wa ni ki o po ki o niso wipe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbede osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wipe oni ori lo ndun mi o

to si nso fa won ekun kun ronu ku ada ko se ni oro nikan sugbon ni agbara pelu ati ninu emi mimo ati ni opolopo igbekeli bi en ti mo iru eniyan iru eni wasu iru iranse olorun iru evangelist si awa je laarin yin nitori yin ni ese kefa o wi pe ni ese kefa e si di alafara we wa ati ti oluwa leyin ti en ti gbo oro na ninu iponju opolopo pelu ayo emi mimo ese keje ti en si ji apere fun gbogbo awon ti o gbagbo ni Macedonia ati Achaia ese kejo o ku ni ese kejo nto lati odo yin lo ni oro olowa ti dun jade ki se ni keke Macedonia ati Achaia nikan sugbon ni ibi ogbo ni igbagbo yin si Olorun tan kale to be ti awa ko ni soro ohun ku aso fun ani ese kesan pe nitori pe awon funra won royin nipa wa eru iwole ti awa ti ni sodo yin bi ayi se ti yi pada si Olorun kuro ninu ire lati mo sin Olorun alaye ati otito enu Romu ori kedogun ni ese kejidini ogun agbara emi ti nbori enu nipase ajihin riri enu Romu ori kerin ori kedogun ese kejidini ogun emi ko sa gbodo so ohun kan ninu eyi ti Kristi ko ti owo mi se si igboran awon kifiri nipo oro ati ise ese kokandini ogun nipa agbara si ami ati ise iyanu evangelisi nipa agbara si ami ati ise agbara evangelisi nipa agbara emi Olorun bi evangelisi mo nsise niyi bi o ti mo ni iyipada kan we ni yi bo ti mo mu awutan wa ba awon eni yi bo se mo mu lile awon emi osi jade inu aye awon eyan wa niyi to be la Jerusalem ati yika kiri arin titi de fi de ilirikoni mo ti wa sun ere Kristi ne kikun o so fun ni ise awon apostle ori ikejo ni ese ikarun ise 85 agbara emi ti nbori ninu evangelisi ise 85 Philipin sokale lo si ilu Samaria o wa so Kristi fun won Kristi olugbala fun won Kristi oluwosan fun won Kristi oluapada fun won o wa so Kristi en to danide fun won o wa so Kristi pe Kristi to ni agbara to ni agbara lati dariji agba laiso dominira agba lati sodo tun igbe aye awon eniyan o gbodo wa so Kristi ni ona ti o gba yi awon eniyan ketekete ti won o fi mo pe elei ni ti Kristi yo se inu aye won ohun to ti se femi niyi bi won ti ngbagbe ti won na ngbagbe ohun to ti se won ri ti o tun se loni to ba mu Kristi wa sodo won Kristi yo gba won la Kristi yo wo won san Kristi o n da won ni de iwe ese kefa ni ese kefa o wi pe awon ijo eniyan si fi okan kan fi si ohun ti Felipe so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o n se ni ese keje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja ati awon amukun a si se didara won awon to ni arun to ni ikolu kogba awon to ni arun a se didara won ni ese kejo wi pe ayo pupo ayo nla ayo pupo si wa ni ilu na eleni se ranse evangelist o si ni emi to ba fe o ba fe je evangelist evangelist ni ona o gbodo ni agbara emi Olorun to wole sinu aye re o gbodo ni emi Olorun to nro ni inu aye re o gbodo ni agbara emi ti nbori inu aye re je ka sinu koko keji bayi awu koko keji

pe ki awon yen ki won le gbe ni ayiraye ise eri pe olohun yo fun ani ore ofe oluwa yo fun ani ore ofe agbara emi olohun to ise nu aye evangelism emi olohun to nro ninu aye evangelism ati agbara to nbori ninu aye evangelism a le ri pe evangelism o le mu ipe re se nipasẹ agbara emi olohun aye re ati ninu ise apostle ori keji ese 37 nigba ti won si gboro na okan won gbogbe won si fun Peter ati fun apostle yoku pe kini ki awa ki wa se gbadura pe olohun yo ran lowo olohun yo ran mi lowo gege bi ise gege bi adari nu ogba ajara olohun ise anse gege bi evangelist yo ma wonu okan won yen lo yo ma ro won yo si ma bori a le ma ma won yan to olohun wa awon elese won le ma pe elese la won si yi pada si oluwa ni oruko jesu ni agbara ni agbadura mo fe gbe ami re ijo mo fe gbe ami re ise ranse ati imoye ti emi ninu adari oluko ni a se awari pe awon omo eyin won wi fun ara won pe njo kan wa ko wa gbogbe ninu wa nigba ti o ba so ni ona nigba to si siwi mo paya fun wa bo se ko rire inu ise ranse wa nigba ta ba soro olorun gege bi oluko ni oro olorun yo fo kan yi awon eyan oluko ta kun pelu emi olorun yo ko ni pelu idanloju ti o ye yo si fi igbisa ibi ti kesi han ki poruko oluwa emi olorun oluko ni yo si beli emi olorun yo si awon gbore ni eti eleri yo jo ipin wa ba ti nbo oluwa rin ki poruko oluwa mo fe gbe ohun re pe ngbadura pe emi olorun yo wa yo mo gbe inu wa a le mu ise ranse wa se emi olorun lo fun ani agba lati bori emi olorun o ni o ma nro ni lati fi ide eto mule iti olukoni ki ba olukoni uto ba so ke poruko oluwa ni oruko jesu ni agbara ni agbadura ijo eso eje ka si ami to dara ifa han agba olorun ninu aye olusuagutan gege bi olusuagutan gege bi adari an lati mo pe oluwa n wo wa gege paul apostle se mu ise ranse re se bena ni olukoluko na amu ise ranse wa se ni oruko jesu olusuagutan to rin pelu emi olorun yo dari awon eyan ni ona ti oto gbadura ni oruko jesu ni agbara ni agbadura lakotan a fe gbadura fun olusu alakoso agba baba ni oluwa apostle igba ti wa yi wole iwe evangelist wa olukọ wa ati olusuagutan pe owo oluwa yo wa lara won si ere oluwa yo fun ni okun nipa temi ati nipa tara yo fun ni ogbon si ọpọlọpọ lẹkun to sisile gbe kale waju won gbọn ti lo kaake lati wasu ninu iseje kari aye pe owo oluwa yo wa lara won si ere agba olorun yo pa won mo oluwa yo pa won ninu ile pe oluwa yo tan agbara won se lojojumo ọpọlọpọ ori ofe lati mu ise ranse lati mu ise ranse won se oluwa yo fun won oluwa yo fun ni ayo oluwa yo ran wa lowo gege ba ti ntele won leyin ta ntele apere won ijo yo ma su isu oruko oluwa yo digbe ga ti ayin logo ni oruko jesu ni agbara ni agbadura ami baba wa a dupe lowo yin lopolopo fun ohun ta ti gbọ loni mo gbadura Olorun ogo gbogbo osise nu ijo a gbadura titi a o fi kun pelu agbara emi Olorun loruko Jesu gege bi evangelist gege bi olusuagutan gege bi olukoni a mu ise ranse wa se fun ogo Oluwa ni oruko Jesu gege baba onu Oluwa tin dari wa mo gbadura Olorun ogo ohun ti o fe ri nu aye gbogbo ise nu ijo yi won o ri won o si ni ayo Oluwa e pa wa mo e to wa e wa pelu Oluwa ba ti ntele apere won ijo yo mo su esu ni oruko Jesu a dupe lowo yin lopolopo Oluwa tori pa agbagbo.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa tin be le orun adupe lowo yin pe po wu yin ninu anu yin lati pa wa mo odo ara yin adupe yo pe lojojumo nigba ti a ba wa si yin ni e ma npo wa pelu onje eye je an bebe loni we pe ki e tun fi onje eye yi bo wa loruko Jesu abe yin we pe gege bi imole oro yin yo ti wo inu okan wa we pe ki okunkun ki o sajade loruko Jesu abebe we pe gege bi ati je alai lagbara we pe bi ati wa si odo yin ti a gboro yin ti a o se gbadura we pe agbara atorun wa yo je ti wa loruko Jesu e la wa loye e se wa loju e ko wa e je ki eyi ti a ko ninu oro yin ki o mu wa dagba soke nipa ti igbagbo adope o pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa fun igba die ni ati nkeko lati nu Kolose ati ka ori kini ase ti keko lesese ninu gbogbo awon ese ti o wa ninu ori kini nisisiyi ati bo si ori keji loni anwo ese kejo titi de ese ikewa eje ki a si bibeli wa si Kolose ori keji lati ese ikejo de ese ikewa ma fi ojuka bi ati nka fun o e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi etan eniyan gege bi ipelese eko aye ti ki se bi ti Kristi nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara a se ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara awon ese meta wonyi ni a o wo adura wa ni wo pe ki Olorun emi ki o tumo awon oro wonyi ninu okan wa ki awa ti o ti dabi eni wo pe an fi afefe eko keko gba kakiri ki a le duro sinsin ki a le fese mule ki a si le duro ninu eko Kristi ki a ba le se wa pe ki a si pese wa sile fun bibo Jesu Kristi Oluwa wa gege bi eko ti a ti ko tele a ri pe awon eleko ike ati aladamo ti n yo awon eniyan mimo ti won wa ni Kolose lenu pelu awon oro asan ti ko lese nile won ti dide won si ti n da okan awon onigbagbo ti o wa ni Kolose ru nihin ni Paulu gbogun ti awon adamo eko eke wonyi o si n kigbe tantan lati kilo fun awon onigbagbo tooto wepe ki a ma se tan won je wepe ki a ma se pa won lokan pada ki won ma ba sobo kuro ninu ore ofe o fi han gbangba pe awon woli eke wonyi won je eletan ati apanirun o si n kilo fun won o n gba awon onigbagbo tooto niyanju wepe ki won ma sora lati ma fi aye sile fun eko keko lati ri aye wole eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa lati inu awon ese ti a ka wonyi awon ese meta wonyi ese ikejo ikesan ati ikewa won je ki o meta ki o ye wa daradara ikini ikilo lodi si eko awon alailolorun ikilo lodi si eko awon alailolorun ikeji ewu awon eko eke bi abagba eko eke laye ni idile wa o sese lati odo omo tabi lati odo aya wa tabi lati odo oko tabi alabagbe o ye ki a mo wepe ewu pupo ni o wa ninu ki a gba eko eke laye ni idile wa Iketa idakoro fun okan. Ye ki a wo lati ikori kini ikilo lodi si eko awon alai lolorun ninu Kolose ori keji ese ikejo Paul nso wepe e ma kiye sara ki eni keni ki o ma se fi imo ati etan asan din ni igbekun gege bi etan eniyan gege bi ipilese eko aye ki se ti ki se bi ti Kristi igba gbogbo ni awon eko buburu ati asa buburu ma nlakaka lati yi awon eniyan Olorun pada kuro ninu otito be ni Olorun paapa fun ara re o ma ran awon iranse re lati je ki o di imo fun wa wepe ki asora o ma nkilo fun awon eniyan re ni gbogbo igba ati lati iran de iran awon iranse Olorun ma nko ni otito li ona ti o han gbangba ti o si han kedere lati pa awon omo ehin Kristi mo kuro lowo isina ati eke o daju pe bi a ba wa ninu imole okunkun ki o le raye joba ni igbese aye wa bi a ba ntele Olorun ni ese ogbeji o daju pe satani ki o le ri aye lati pa wa kuro lati odo Olorun ati wepe bi a ba ja papa ninu imo otito gbogbo eko isina ati asa isina ki o le raye ni igbese aye wa gbogbo patapata ni won wo lule ni waju wa eyi ni a fi so fun awon eniyan won yi wepe ki won ki o ma kiye sara ki a ma kiye sara je wepe ki a ma sora o ye ki a mo wepe ikilo ti Paul apostoli ti o fun awon ara Kolose ikilo yi kan na ni Olorun fun wa ti o si ti fun gbogbo awon ti won gba Olorun gbo lati isedale tabi lati ibere ninu Deuteronomy ori ketala Deuteronomy ori ketala lati ese ikini bi woli kan bahu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan han o ki ese dara dara oni bi woli kan tabi alala kan bi o ba jade bi o ba dide ti o si fi ami ati ise iyanu kan han o ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se wepe e je ki atele Olorun miran Olorun ajeji leyin ti iwo ko ti mo ri ki asimasin won iwo ko gbodo peti si oro woli na tabi alala na nitori pe Oluwa Olorun yin ndan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe Oluwa Olorun yin leyin Oluwa Olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oun ni ki e si ma beru ki e si ma pa ofin re mo ki e si ma gba ohun re gbo ki e si ma sin ki e si ma para mo eyi ni o ti Mose eni Olorun ti o so fun awon omo Israeli o je ki o ye won we pe oun ti se wahala popo lati ko won ni ilana Olorun ofin Olorun ni kikun ni o ti gbele won lowo ilana ati ase ti Olorun po ohun ohun ti fun awon omo Israeli o wa nso fun o ki o to fi aye sile ki o si to fi won sile we pe ki won ki o sora o sese ki woli kan ki o dide ki o so we pe Mose ko mo so dara dara to o sese ki alala kan ki o dide ki o so wipe eyi ti Mose gbele won lowo wipe ko kun to fun omo Israeli Mose so fun wipe ki won ki o sora ki won ki o kiye sara ki won ki o ma je ki awon woli eke tabi awon alasodun alala ki won ki o si won lona eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa wepe awa ti aje ti olorun awa ti antele olorun ke asora ke ma ba fi eko keko eko isina tabi eko eke gba wa lo kuro lodo olorun awon elomiran ma nro wepe bi aban kilo fun wa lati enu oni wasu wepe ke asora lodo awon woli eke won ma fi esun kan wa wepe awa ti an kilo fun awon eniyan a ko ni ife nitori won ro wepe bi abani ife ko ye ki a da enikeni lejo ko ye ki a so wepe enikan lo n wa so eko odi eko eke tabi elomiran lo n wa so ihin rere toto kini a le fi pe oro aro awon eniyan won yi kini a ti ri oro won si se otito ni won so wepe bi abani ife ni toto a ko gbodo so fun awon eniyan ki a si kilo fun won nipa awon eko eke ati awon woli eke eje ki a wo Matthew orikeje ese ke dogun Matthew orikeje ese ke dogun e ma kiyesi awon woli eke ti o nto yin wa le awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ninu eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ti o kun fun ife ife si Olorun ife si ijo Olorun ti o nkilo fun awon eniyan wepe ki asora ki akiyesi awon eke woli ti o nto wa wa ni awo agutan sugbon won je apanije ikoko eje ki abe lowo wa bi abari awon omode ti won sere ni ita ti a si ri wepe apanije ikoko o be si gboro se bi a ba ni ife ni toto se a o ma rerin a o fi awon omode wonyi sile lai kilo fun won rara bi o ba je wepe ni toto le a ni ife awon omode wonyi bi a ti ri wepe apanije ikoko ti be si gboro o si ti n se ose fun awon eniyan o n pa won ni ipakopa a si ri awon omode ti won ko mo otun yato si osi ti won ko mo iyato laarin aja tabi ikoko a kilo fun won a pe won wonu ile eyi ni ife bi o ba je wepe ni toto ni a ni ife ti a ri wepe awon omoleyin Jesu Kristi awon ti o sese di atunbi awon ti won ko mo otun yato si osi nipa eko ihin rere ti a si ri wepe awon apanije ikoko awon eke woli awon alai lọlọrun ti won koni ni eko isina won be si gboro won kun aye won si nda awon eniyan laamu won si fi won lakalaka won si ran won lo si orun ni ai rotele o ye ki a le so fun awon eniyan o ye ki a le kilo fun awon eniyan we pe ki won ki o kiyesara bi o ba je pe ni toto ni a ni ife ife ti a ni yo je ki a kilo fun awon omo Olorun wepe ki asora ki asi magba eko odi eko eke laye laarin wa ati ni inu ijo ati ni idile wa wo Matthew ori kerindinlogun ese ikepa nigba na ni Jesu we fun won pe e kiye sara ki esi ma asora ni ti iwukara awon parisi ati ti awon sadusi kini Jesu nso ni nigba ti o nso wepe ki awon omo ehin awon nigbagbo toto awon ti won lo si orun rere nipa iwenumo eje Jesu wepe ki won ki o sora ki won ki o ma kiye sara ni ti iwukara awon parisi ati awon sadusi wo itumo ohun to nso ni ese ikejila nigba na le o to ye won pe ki se iwukara ti akara le o wi pe ki won kiye sara re sugbon eko ti awon farisi ati ti awon sadusi Jesu ko fi di awon omo ihin re leti we pe eko otito wa eko eke si wa Jesu la awon eniyan loye we pe ni toto ni awon ajihin rere ti won so oro ijoba Olorun ni toto ni won wa le keji oni da keji o ye ke amo we pe ni toto ni awon elomiran wa ti won ko ni eko isina awon won yi je bi farisi ati sadusi jesu sin ki awon mo eniyan ni lo we pe ki won ki o sora ki won ki o kiyesara ki won ki o ma se gba eko ajeji eko eke laye laarin won ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori ogun lati ese ikokandinlogbon nitori ti emi mo pe lehin lilo mi eko ko buburu yo wo aarin yin le aida agbo si ati laarin eyin ti kara yin li awon eniyan yo dide ti won o ma soro odi lati pa awon omo ehin seyin won nitori na e ma sora nitori awon ikoko wonyi e ma sora nitori awon eniyan ti won o dide lati ma soro odi e ma sora nitori awon ti won o dide lati payin kuro lodo Christi lati payin si odo ara won e ma sora ki esi ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fi omi je kilo fun olukuluko le osan ati le oru o ye ki a mo we pe ohun yi kan na ni awa ti a je ajihin rere awa ti a je oniwaasu ihin rere ni ati nso bi o ba je eni ti o ti wa ninu ijo yi fun igba die o ri we pe yala losan ni ojo isimi tabi ni asale ni oru ni ojo aje tabi ni ojobo ni an kilo ni an waasu ni an koni yala lati ojule de oju ile ninu ipade ile tabi ni apejopo wa nigbati abapejopo ni an kilo fun wa nipa oro olorun yala ninu ile isin wa ni tabi ni ipago ni ipari odun tabi ni igba miran ni a ma nje ki o ye wa yekeyeke bi oro olorun bi o ti ri eyi ni paul so fun awon eniyan won ye pe o ye ki won ki o kiyesara ki won ki o mo we pe ati ko won ni eko yin rere bi ati ni igbala bi ati ni isodi mimo bi ati ni agbara emi olorun bi ati ni iwosan bi ati n gbekele olorun bi ati n gbadura ti adura wa n gba o ni ohun ti ko won ni ohun gbogbo o si ye ki won ki o kiyesara nitori pe pelu omije pelu edun okan pelu itara pelu adura pelu ifara eni rubo pelu lati na ohun gbogbo ti o wa ti o ni ni o fi n ko won ni eko ihin rere o ye ki awa papa ki a je eni ti n gba ikilo o ye ki a ma sa fun eko ike ki a ma je ki eko ti muni sina ki o wa si aarin wa e je ki a wo peteru keji peteru keji ori keji lati ese ikini peteru keji ori keji lati ese kini sugbon awon woli eke wa laarin awon eniyan na pelu gege bi awon oluko ni eke yo ti wa laarin yin awon eni ti yo yo mu adamo igbe wo inu yin wa ani ti yo se oluwa ti o ra won won o si mu iparun ti o yara kankan wa sori ara won opolopo ni yo si ma tele iwa wo.

le aye o si ye ki a duro ninu otito awon aladamo tin so awon nkan woyi tabi tin so oro ekodi won so we pe awon ni emi olorun ju awon akeko tabi awon oluko ihinrere sugbon a je ki o ye wa we pe o ti won ko ni won je awon akojopo imo eniyan lasan won je awon ofin atowodowo tabi asa ti aye yi awon ti o je asan ati otubante o ye ki awa ti a ti ko awa ti a mo oro olorun o ye ki o ye wa we pe o ye ki a ma sa fun awon kan wonyi kitile ni ewu ti o wa ninu eko eke ati awon eko isiran ti a nso nipa re yi bi abaje eni ti o ja para bi abaje eni ti ko sora bi abaje eni ti ngba dulumo bi abaje eni ti ngbo jege ti ngba awon eko eke wonyi kini awon ewu ti o wa ninu gbigba eko eke laye ninu idile wa ninu okan wa tabi ninu idapo wa tabi ninu ijo eje ki a pada si Kolose ori keji Kolose ori keji ese kejo le kan si e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese ko aye ti ki se bi ti Kristi a so fun wa o si ye wa we pe bi abagba eko eke laye we pe eko eke yi yo di wa ni igbekun bi aba nso nipa we pe ki a di eni ni igbekun ohun ti a nso o ye Paul apostoli daradara nitori we pe eni ti o ja papa nu imo ede Greek ti a fi ko majemo titun ni ki se be ni kan eni ti o ja papa ninu itan majemo lai lai ni nitori be nigba ti o nso wi pe ki a di eni ni igbekun o ye ki o ye wa ohun ti o nso e je wi pe ki a di ni igbekun tabi ki a ko wa lo si oko eru o nso wi pe imo ti aye eko eke tabi eko odi tabi eko ti awon woli eke ma nko ni o ma di ni igbekun ni o ma mu wa lo soko eru ni ati wi pe o ma mu ki eniyan ki o wa labe isiru o ma nje ki eru eni be ki o di eni iparun ko se se fun mi lati ka gbogbo awon ese oro olorun ninu majemu lai lai ati ninu titun ti aleka lati fi se apejuwe ohun ti o je wi pe ki a dini ni igbekun sugbon je ki n se alaye die fun o ninu majemu lai lai ni ati ri wi pe o se se ki orile ede kan ki o ma ba orile ede miran ja sugbon bi won ba tin ba won ja won ri wi pe enikan ninu orile ede yi o je alakikanju o je alagbara won ri wi pe bi won ba le di iru eni be ni gbekun bi won ba le mu lo si oko eru awon yoku won a di ije fun won nitori be gbogbo ogbon ti won ni gbogbo agbara ti won ni won ma sa lati ri wi pe akikanju jagun jagun laarin awon eniyan wonyi a di ni igbekun wi pe bi a ba si ti se be awon yoku won o di ije opolopo ogbon ni won le lo bi o ba ka awon iwe onidajo o ri wi pe a ri oba kan lori awon eniyan re gba ti enikan ti o wole wa o so wi pe ohun ni ihinrere ohun ni eko kan to mu wa fun won nitori be ki awon eniyan ki o jade nitori pe ohun ti o fe so fun oba yi o je ohun ijile o je ohun asiri o je ohun kan to wa laarin ohun ati oba oba ko mo wi pe a fe pa ohun a fe di ohun ni igbekun oba ko mo wi pe eni ti o wa yi o ti ri wi pe bi a ba le mu ohun kuro awon eniyan ilu re won o di ije nitori be o ni ki awon eniyan ki o jade nitori pe eni yi ni oro asiri ti o fe ba ohun so bi won ti jade be ni o mu ida jade lati inu aso re ti o gun oba yi ni o ku bi o ti ku ni o ti rekun ti o sa jade bi o ti sa jade ni o pe ipe ogun bi won se segun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Wakin into Samueli, Ori Kokandilogun. So Lucy Sokun Jonathan Yomore, Atikun Gugwa Mwa Yonan Shere Pe Eki Wanki Opa Dafidi. Shibwa Jonathan Yi, Oma Solu Feran Dafidi Pupo. Jonathan Yi Si Sokun Dafidi Pe, Solu Baba Mi Wona Ati Pao, Nje Mo Beo, Ki Si Ara Re Titi Di Owuro, Ki Osi Joko Ni Bi Koko, Ki Osi Sapa Mwa, Emi Osi Jade Lo, Emi Osi Duro Ti Baba Mi Ni Okuna Ni Bi Ti Wogwewa, Emi Osi Baba Baba Mi Soro Ni Tori Re, Eyi Ti Mi Basi Ri, Emi O Sokun O. Jonathan si soro Dafidi ni rere fun Saul baba re. O si wi fun pe ki a ma se je ki oba ki o se si iranse re si Dafidi nitori ko se o ati nitori pe ise re dara gidigidi fun o nitori ti o mu emi re ni owo re o si pavilisin ni na Oluwa si ise igbala nla fun gugu Israel iwo ri o si yo nje nitori kini wo se dese si eje alaise ti iwo fi pa Dafidi laise Saul si gbo un Jonathan Saul si bura pe Pi Oluwa ti wa laye ati yo pa. Jonathan si pe Dafidi. Jonathan si ro gugu oran na fun. Jonathan si mu Dafidi to Saul wa. O si wa ni waju re bi igba atijo. Ogun si tun wa sibe. Dafidi si jade lo. O si ba won Filistini ja. O si pa won pupo. Won si sa ni waju re. Emi buburu lati odo Oluwa wa si bale Saul. O si joko ni ile re to nti esin re ni owo re. Dafidi asi ma fi owo re korin lara duro. Saul ti wona lati fi esin na ogun Dafidi mo ogiri. Sugbon oun si yera kuro niwaju Saul. O si so esin na wonu ogiri. Dafidi si sa. O si fi ara pamo ni oru na. Saul si ran ise si ile Dafidi lati ma aso ati lati pa ni owuro. Mikali aya Dafidi si wi fun pe bi iwo ko ba gba emi re la ni ale yi ni ola ni a o pa o. Mikali si so Dafidi kale lati oju ferese kan wa. Oun si lo, o sa, o si fi ara re pamo. Mikali si mu ere, o si te sori akete, o si fi timtim, oni ohun ewure sibe, fun irori re, o si fi aso bo. Nigba ti Saul si ran ise lati mu Dafidi, oun si wi fun won pe ko san. Saul si tun ran awon ise na lo iwo Dafidi. O wi pe gbe egoke to mi wa ti akete ki mi ki o pa. Nigba ti awon ise na de, sawo ere ni o si wa lori akete ati timtim oni wewure fun irori re Saul si wi fun Mikali pe e ati se ti iwo fi tan mi je be ti iwo si fi jowo ta mi lowo lo ti oun si bo Mikali si da Saul lohun pe oun wi fun mi pe ye ki emi lo e se ti emi o fi po Dafidi si sa o si bo o si to Samueli wa ni Rama o si ro fun gbogbo eyi ti Saul se si oun ati Samueli si lo won si gbe Naoti a si wi fun Saul pe wo Dafidi nbe ni Naoti ni Rama. Saul si ran onse lati mu Dafidi. Nigbati won ri egbe awon woli ti nso tele ati Samueli ti o duro bi olori won. Emi Olorun si bale awon onse Saul. Awon na si nso tele. A si ro fun Saul, o si ran onse miran. Awon na si nso tele. Saul si tun ran onse leketa. Awon na si nso tele. O na si lo si Rama, o si de bi kanga nla kan ti o wa ni Seku. O si bere, o si wi pe Nibo ni Samueli ati Dafidi be wa, enikan si wipe wo, won be ni Naoti ni Rama. O si lo sibe si Naoti ni Rama. Emi Olorun si bale ona pelu, o si nlo, o si nso tele titi o fi de Naoti ni Rama. O si bo aso re sile, o si so tele pelu ni waju Samueli. O si dubule ni hoho ni gbogbo ojo na ati ni gbogbo oru na. Nitori na won si wipe Saul pelu awa ninu awon woli. Iwe kini ti Samueli, ori ogun. Dafidi si sakuro ni Naoti ti Rama. O si wa, o si wili oju Jonathan pe, kini emi se, kini wa buburu mi, ati kini ese mi ni oju baba re, ti o fi n wona ti pa mi. Won si wi fun pe, ki a ma ri, iwo ki yo ku. Wo, baba mi ki yo se nkan latabi kekere lai so ni eti mi. Nje, e si ti se ti baba mi yo fi pa nkan yi mo fun mi. Nkan na ko ri be. Dafidi si tun bura pe baba re ti mo pe emi ri oju rere ni odo re. Oun si wi pe ma se je ki Jonathan ki o mo nkan yi ki o ma ba binu. Sugbon ni tooto bi Oluwa ti wa ati bi okan re si ti wa laaye isise kan ni nbe laarin emi ati iku. Jonathan si wi fun Dafidi pe ohunkohun ti okan re ba nfe wi emi o si se fun o. Dafidi si wi fun Jonathan pe wo ni ola ni osu tuntun emi ko si gbodo se alaiba oba joko lati jeun. Sugbon je ki emi ti o lo ki emi si fi ara pamọ ni oko titi yo fi de asale ijo keta bi o ba si se pe baba re fe mi ku ki o si wi fun pe Dafidi be mi lati suri lo si Bethlehem ilu re nitori pe ebo odun kan ko nibe fun gbogbo idile na bi o ba wi pe o dara alaafia nbe fun iranse re sugbon bi o ba binu pupo nje ki iwo ki o mo daju pe buburu ni o ro ninu re iwo si se ore fun iranse re nitori pe iwo ti mu iranse re wo inu majemu oluwa pelu re sugbon bi iwa buburu ba nbe ni owo mi iwo ti kara re pa mi ese ti iwo fi mu mi to baba re lo Jonathan si wi pe ki eyi ni ki o jina si o nitori pe bi emi ba mo daju pe baba mi npete ibi ti yo wa sori re nje emi le se alaiso fun obi nigba na ni Dafidi wi fun Jonathan pe tani yo so fun mi tabi yo ti ri bi baba re ba si fi ijaanu da olohun Jonathan si wi fun Dafidi pe wa ke ki a jade lo si papa awon mejeji si jade lo si papa Jonathan si wi fun Dafidi pe oluwa olorun Israeli nigba ti mo ba si lu baba mi ni ongbo ni ola tabi ni otunla si wo bi ire ba wa fun Dafidi ti emi ko ba si ranse si o ti emi ko si so ni eti re ki oluwa ki o se be ati ju be lo si Jonathan sugbon bi o ba si se pe o wu baba mi lati se buburu si o emi o si so ni eti re emi o si je ki o lo ewo si lo ni alaafia ki oluwa ki o si pelu re gege bi o ti wa pelu baba mi ki se kiki igba ti mo wa laye ni ewo si se anu oluwa fun mi ki emi ki o ma ku sugbon ki iwo ki o ma se mu anu re kuro ni ile mi lai lai ki si se igba ti oluwa ke olukuluku ota Dafidi kuro lori ile bẹẹni Jonathan ba ile Dafidi da majemu wipe oluwa yoo si bere re lọwọ awọn ọta Dafidi Jonathan si tun mu ki Dafidi ki o bura nitori ti o sa fẹ o si fẹ bi o ti fẹ mi ara re nigba naa ni Jonathan wi fun Dafidi pe ọla ni oṣu titun a o si fẹ oku nitori ti ipo re yoo ṣofo bi iwo ba si duro ni ijọ mẹta nigba naa ni iwo si yara sọkalẹ iwo si wa si ibi ti iwo gbe ti fi ara re pamọ si nigba ti iṣẹ naa wa lọwọ iwo si joko ni ibi okuta eseli emi o si ta ofa mẹta si aibe naa gege bi ẹni pe mo ta si ami kan si wo emi o ran ọmọdekunrin kan pe lọ ki o si wa ofa wọn ni bi emi ba tẹnu mọ fun ọmọkunrin naa pe wo ofa wọn ni wa lẹyin rẹ sa wọn wa nigba naa ni iwo maa bọ nitori ti alaafia nbẹ fun ọ ko si ewu bi oluwa ti wa ṣugbọn bi emi ba wi bayi fun ọmọdekunrin naa pe wo ofa naa nbẹ niwaju rẹ nje ma ba tire lo oluwa ni o ran o lo ni ti oro ti emi ati iwo si ti jumo so wo ki oluwa ki o wa laarin iwo ati emi titi lai lai be ni Dafidi si pa ara re mo ni oko nigba ti osu titun si de oba si joko lati jeun oba si joko ni ipo re bi igba atijo lori ijoko ti o gbe ogere Jonathan si dide Abner si joko ti Saulu ipo Dafidi si sopo sugbon Saulu ko so nkan nijo na nitori ti o n ro pe nkan se ni o n se alaimo ni nitooto o se alaimo ni o si se ni ijo keji ti o je ijo keji osu ipo Dafidi si sofo Saulu si wi fun Jonathan omo re pe e se ti omo Jesse ko fi wa si ibi ounje lana ati loni Jonathan si da Saulu lohun pe Dafidi be mi lati lo si Bethlehem o si wi pe jowo je ki emi ki o lo nitori pe idile wa ni ebo kan iru ni ilu na ẹgbọn mi si pàṣẹ fún mi pé kí èmi kí o má ṣàì wà níbẹ ǹjẹ bí èmi bá rí ojú rere gbà lọdọ rẹ jọwọ jẹ kí èmi lọ kí èmi rí àwọn ẹgbọn mi nítorí náà ni kò ṣe wá sí ibi oúnjẹ ọba ìbínú Saulu si fàrú sí Jonathan ó sì wí fún un pé ìwọ ọmọ ọlọtẹ búburú yìí ṣé èmi mọ pé ìwọ ti yan ọmọ Jesse fún ìtìjú rẹ àti fún ìtìjú ìhòhò ìyá rẹ nítorí pé ní gbogbo ọjọ tí ọmọ Jesse wà láàyè ní orílẹ ìwọ àti ìjọba rẹ kì yóò dúró ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí ránṣẹ́ kí o sì mú un fún mi wá nítorí pé yóò kú dandan Jonathan sì dá Saulu bàbá rẹ̀ lóhùn ó sì wí fún un pé nítorí kí ni òun ó ṣe kú kí ni ohun tí ó ṣe Saulu sì ju ẹ̀sìn sí i láti fi pa á
2: Jonathan sì wá mọ̀ pé bàbá òun ti pinnu rẹ̀ láti pa Dafidi
1: bẹ́ẹ̀ ni Jonathan sì fi ìbínú dìde kúrò ní ibi oúnjẹ kò sì jẹun ní ijọ́ kejì oṣù náà inú rẹ̀ sì bàjẹ́ gidigidi fún Dafidi nítorí pé bàbá rẹ̀ dojú tì í ó sì ṣe ní òwúrọ̀ ni Jonathan jáde lọ sí oko ní àkókò tí òun àti Dafidi ti fi sí ọmọdékùnrin kan sì wà pẹ̀lú rẹ̀ ó sì wí fún ọmọdékùnrin rẹ̀ pé sáré kí o sì wá ọfà wọn ni tí èmi ó ta bí ọmọdé náà sì ti ń sáré òun sì ta fàrí kọjá rẹ̀ nígbà tí ọmọdékùnrin náà sì dé ibi ọfà tí Jonathan ta Jonathan sì kọ sí ọmọdékùnrin náà ó sì wí pé ọfà náà kò wà níwájú rẹ̀ bí Jonathan sì kọ sí ọmọdékùnrin náà pé sáré yára má ṣe dúró ọmọdékùnrin Jonathan sì ṣa ọfà wọn ni ó sì tọ olúwa rẹ̀ wá. Ọmọdékùnrin náà kò sì mọ nǹkan, ṣùgbọ́n Jónátánì àti Dáfídì ni ó mọ ọ̀ràn náà. Jónátánì sì fi apó àti ọrùn rẹ̀ fún ọmọdékùnrin rẹ̀, ó sì wí fún pé lọ kí o sì mú wọn lọ sí ìlú. Bí ọmọdékùnrin náà ti lọ tán, Dáfídì sì dìde láti àgúsù, ó sì wólẹ̀, ó sì tẹríba lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Wọ́n sì fi ẹnu po ara wọn ní ẹnu, wọ́n sì jùmọ̀ sọkún. Èkíní ìkejì wọn títí Dáfídì fi porí. Jónátánì sì wí fún Dáfídì pé, máa lọ ní àlàáfíà, bí ó ti jẹ́ pé àwa méjèèjì ti jùmọ̀ búra ní orúkọ Olúwa, pé kí Olúwa kí ó wà láàrin èmi àti ìwọ, láàrin irú ọmọ mi àti láàrin irú ọmọ rẹ láéláé. Òun sì dìde, ó sì lọ kúrò. Jónátánì sì lọ sí ìlú.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run Bàbá, a tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí a jẹ́ elétí ọmọ tó ń gbọ́ tààrà láti ọ̀dọ̀ Bàbá, àti bí ẹ ti ń bá wa sọ, tẹ ń bá wa wí, tẹ ń là wá lóye, tẹ ń tọ́ wa sọ́nà, tẹ ń jẹ́ kí ìfẹ́ inú yín kí ó di mímọ̀ fún wa. A bẹ̀bẹ̀ wípé ìgbọràn pípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ, gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ tòótọ́ nínú Jésù Kristì, ẹ ó jẹ́ kí a fi hàn ní orúkọ Jésù. A béèrè wípé ẹ̀mí láti jẹ́ olóòótọ́ sí ohun tí à ń gbọ́ àti sí èyí tí à ń kọ́, ẹ fi fún wa ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí àwọn ohun ẹ̀mí kí ó yé wa. Ẹ jẹ́ kí ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run kí ó yé wa. Bí a sì ti ń fi ẹsẹ̀ wa lé ọ̀nà ìjọba ọ̀run, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀, ara àti iṣẹ́ ti ara, kí ó lè fà wá padà ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣàánú fún wa, kí ẹ sì múra wa sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, mo ń sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ó ṣe pàtàkì fún àwọn ọmọ Ọlọ́run láti mọ̀ dájú. Ó jẹ́ ohun ti ẹ̀mí, ó sì jẹ́ ohun tí ó ṣe iyebíye. Bí a bá wí pé a ń sin Ọlọ́run, bí a bá wí pé a ti fi ẹsẹ̀ lé ọ̀nà ìgbàlà, bí a bá wí pé a jẹ́ tolówa, àti wípé ìgbàlà Jésù jẹ́ tiwa, ṣùgbọ́n tí a jẹ́ òpè sí ohun tí a fẹ́ fẹnu kàn lónìí, ó dájú wípé àti pa ìgbàlà wa mọ́, àti jẹ́ olóòótọ́ títí dé òpin, ó ṣeéṣe kó má lè jẹ́ tiwa. Àti ìjọba Ọlọ́run tí a ti ń kọrin nípa rẹ̀, tí a ti ń dániyàn nípa rẹ̀, tí a ti ń sọ wípé gbangba a ó dé ìjọba ọ̀run, ó ṣeéṣe bí ohun tí a fẹ́ sọ lónìí kò bá yé wa dáradára, kí a pàdánù ohun tí à ń retí. Èyí ni ó fi ṣe pàtàkì wípé bí a ti ń gbọ́, kí a máa gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run ẹ̀mí, kí ó máa fi kálàmù ẹ̀mí kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sí wa lọ́kàn, kí a má bàa pàdánù oore ọ̀fẹ́ àti ohun tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún wa. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìpamọ́ àti ààbò onígbàgbọ́. Ìpamọ́ àti ààbò onígbàgbọ́. Bí a ti mọ̀, bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò, bí o bá jẹ́ ẹni tí a ti là lójú sí nǹkan ti ẹ̀mí, bí o bá jẹ́ ẹni tí a ti fi ìgbàlà Jésù ta lọ́rẹ, ó mọ̀ wípé nípa oore ọ̀fẹ́ lè a fi gbà wálà nígbà tí a gba Ọlọ́run gbọ́. Èyí ni a sọ fún wa nínú Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. Nítorí oore ọ̀fẹ́ li a ti fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́, àti èyí ni kì í ṣe ti ẹ̀yin tìkára yín, ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án kì í ṣe nípa iṣẹ́, kí ẹnikẹ́ni má ba ṣògo, nítorí àwa ní ṣe ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, ti a ti da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti Olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won ese oro Olorun ti a ka won yi o nso fun wa nipa ore ofe gege bi ede yi koni itumo ikoko o nso fun wa nipa ore atorun wa ti akora ore atorun wa ti a ko sise fun ore atorun wa ti a ko leto si o nso nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo Olorun nipa yi ni a fi ni igbala bi a ba nso nipa igbala awon elomiran won ma ni ariwisi ti a ba nso nipa igbala ti Jesu ti o fun wa ko ye won wipe igbala ti a nso ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada wipe igbala ti a nso o je ohun ti emi igbala yi o tumo si wipe ani idariji ese wa o tumo si wipe akoruko wa ninu iwe iye lorun o tumo si wipe awa ti a ti je ota Olorun tele tele nipa ese wipe ati ba Olorun dore ati di omo Olorun nipa idariji idande ati igbala ti Olorun fun wa o ye ki o ye wa wipe didun ife Olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata ke ki won ki o ni igbala bi o ba wo Timothy kini ori keji lati ese keta Timothy kini ori keji lati ese keta titi de ese kefa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju Olorun olugbala wa eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa wa sinu imo otito nitori Olorun kan ni nbe onilaja kan pelu laarin Olorun ati eniyan o n paapa eniyan ani Kristi Jesu eni ti o fi ara re se irapada fun gbogbo eniyan eri li akoko re bi o ba wo ese kerin o we pe eni ti o n fe ki gbogbo eniyan ni igbala bi o si ti n so nipa igbala yi ni o wa n se alaye ni ekunrere ohun ti a n pe ni igbala we pe ki n se we pe a bo lowo ewu a bo lowo jamba a bo lowo awon ota o so ni ese kerin yi kan naa we pe igbala ti a n so yi ni we pe ati wa sinu imo otito awa ti a ti ra niye tele tele awa ti a ko mo otun yato sosi awa ti a ko mo rere se tele tele awa ti a je eniyan buburu tele tele we pe ati fa wa sinu imo otito ninu ese karun o so fun wa pe Jesu di olulaja onilaja laarin awa ati Olorun awa ti a ti je ota si Olorun tele tele nitori ese wa ti o ya wa nipa si Olorun wi pe nisinsiyi ati ba Olorun laja o tun wa n so fun ani ese kefa wi pe o ti se irapada fun wa nipa eje re ti o ta sile fun wa nitori na o ye ki o ye wa wi pe bi a ba n so nipa ti igbala eni wi pe ati ni idariji ese wa ati wa sinu Jesu Kristi ati di eda titun ati ko iwe oruko wa li orun a je ti Olorun emi Olorun paapa n ba emi wa jere we pe a di omo Olorun eyi le o fun wa le anfani lati ma ke pe Abba baba ni Romu ori kejo Romu ori kejo ese ikerindinlogun emi ti kara re ni o n ba emi wa jere pe omo Olorun le awa ise je ki o ye wa wipe ki se gbogbo eniyan le omo Olorun nitori wipe awon ti ko ni oye ihinrere awon ti a ko ko ni eko ihinrere daradara bi a ba n so wipe omo Olorun won a ma fi awon omoluabi pe omo Olorun awon ti won ko mo ona si ijoba orun sugbon ti o dabi eni wi pe boya won lawo boya won ma nle ni ore popo boya o dabi eni wi pe won je gbajumo ni gboro won ma ro wi pe awon je omo olorun bi abawo iwe Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta lati ese kini e wo ri ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa ni omo olorun be li asa je nitori eyi li aye ko se mo wa nitori ti ko mo awon ti a n pe ni omo olorun ni awon ti a ti fi igbala Jesu da lola awon ti aye ko mo awon ti won ki se ti aye mo awon ti a ti fajade kuro ninu aye iwa aye irin aye ise aye isoro aye isoso aye irubo aye o ti kuro ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Christi won si ti gba Jesu Christi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko se ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun li awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a n pe ni omo olorun awon ni eni ti o ti ronupo ada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Christi we nipa igbagbo wo Johanu ihinrere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Christi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele awon ti o ti bebe fun idariji ti won si ni idaniloju wipe ati dariji won awon wonyi le an so wipe won je omo olorun ohun ti a fe so loni o duro lori wipe bi abati di omo olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba olorun bi a se le ni abo ninu ijoba olorun ki a so wipe bi a ba ti wole bi a ba ti wo ijoba olorun bi olorun ninu agbara re bi o se le pawamo ki a le je olooto titi de ojo ikehin nitori wipe Jesu je ki o ye wa ko fi bopo boyo fun wa o je ki o da wa loju wipe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori 14 ese iketala Matthew ori 14 ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala itumo ohun ti Jesu nso ni wepe ni gere bi a ba ti gba Jesu Christi gbo adi omo olorun ati ni igbala sugbon o so fun a wipe akoko po laarin igba ti a mo olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wipe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti a gba Jesu Christi gbo ati igba ti yo wa lati mu wa lo le wipe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi a ba fori ti titi de opin nigba na ni a le wo ijoba olorun je ki a wo awon ikoko ti o wa ninu eko ati oro iyanju ti a ngbo loni ikini idani loju nipase awon ileri ileri olorun o ma nfun ni ni ifeyiti tabi idakoro tabi idani loju ikeji ipamo fun awon olooto ki oye wa wipe bi olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa be ni awa paapa ni ojuse lati se nipa atipa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi simi ayeraye fun awon asegun o ye ki oye wa wipe bi aban reti wipe a o dorun nikehin orun rere wipe a o wa ni ibi simi nikehin ni bi ti a o ti joko ti a o ti simi ko ninu laala ti o wa ninu aye ko ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye ko ninu inu ni bi ni ati ajalu ti ati ba pade ninu aye bi a ba ni reti wipe ni ojo kan gbogbo nkan yo pari Jesu yo wa lati mu wa lo sile lati simi ayeraye lese Jesu o ye ki o ye wa wepe isimi ayeraye ti an so yi o wa fun awon asegun nikan sosho ye ki a wo lati ikoko kini idani loju ti ani nipase awon ileri olorun ninu Johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon Johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon awon agutan mi ngbo ohun mi won si mo emi si mo won won si ma to mi lehin nihin Jesu je ki o ye wa wepe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerin dilogbon oni ṣugbọn eyin ko gbagbọ nitori ti eyin ko si ninu awon agutan mi gege bi mo ti wi fun yin awon alaigbagbọ won ki se agutan Jesu awon ti ko gba ise ori igi agbelebo gbọ eje ti Jesu ti ta sile lati ko ese won lo awon ti ko gbagbọ wi pe Jesu ku fun won lati mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wipe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wipe o ti pari gbogbo irubo wipe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wipe nipa jijewo ise won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi bo le a fi gba won la awon alai gbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbo oni bi a ba ti di agutan ti o le so agutan oni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba n so nipa gbigbo ohun Olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma n kaakiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbo ohun bi waasu ba n lo o sese ki enikan dide duro ko so wipe ohun gbo ohun bi a ba n so nipa ohun oluso agutan oro Olorun ni ohun oluso agutan kò tún sí ohun mìíràn tí ó lè wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tàbí tí ó lè wá láti ọ̀dọ̀ Jesu Kristi tí ó yàtọ̀ sí bíbélì tí a gbélé wa lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ń tan ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà wa ó ní àwọn àgùntàn mi ń gbọ́ ohun mi bí o bá ti ń gbọ́ nípa ìrònú padà ohun Jesu nìyẹn bí o bá ti ń gbọ́ nípa pé kí a gba Jesu Kristi gbọ́ kí a fi òdodo já ẹ̀ṣẹ̀ sọnù ohun Jesu ló ń gbọ́ yẹn bí o bá ti ń gbọ́ nípa àtúnṣe èyí ni ohun Jesu bí o bá ti ń gbọ́ nípa ìsọdi mímọ́ bí o bá ti ń gbọ́ nípa wípé kí a gbàdúrà àdúrà ìgbàgbọ́ títí a ó fi lè sọ wá di mímọ́ èyí ni ohun Jesu bí o bá ti ń gbọ́ wípé bí a bá ti ní ìsọdi mímọ́ a tún ní láti tẹ̀síwájú láti ní agbára ẹ̀mí mímọ́ èyí ni ohun Jesu ṣùgbọ́n kí ẹnìkan jókòó síbì kan kí o máa sọ wípé mo ń gbọ́ ohun pé òjò yóò rọ̀ ní àṣálẹ́ tàbí oòrùn kan yóò ràn lọ́la kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe jáde o tàbí ìpè kan yóò pè lọ́gànjọ́ òru kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe dáhùn èyí kọ́ ni ohun Jesu ohun Jesu tí a ń sọ ni wípé kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí tí ó lè tọpasẹ̀ wa lọ sí ìjọba ọ̀run ó ní àwọn àgùntàn mi ń gbọ́ ohùn mi èmi sì mọ̀ wọ́n ó ní kìkì àwọn tí wọ́n ń gbọ́ ohùn òun ni òun mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn àgùntàn òun ó ní wọn a sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn wọn kò jẹ́ tọ̀ òrìṣà lẹ́yìn won ko je to aye leyin won ko je to awon apeyida leyin won ko je to awon woli eke leyin won ko je to awon akonisina leyin oni won ma to mi leyin emi si fun won ni iye aini pekun won ki yo se segbe lai lai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi po ju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti Jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu je ki a wo ileri miran ti olorun se fun wa ki a ba le ni idani loju wi pe bi a ba nfe lati duro ti olorun bi o ti le je wi pe aje alailera bi o ti le je wi pe inu ni bini tabi na wo po bi o ti le je wi pe ona ti a nto o dabi eni wi pe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Philippi ori kini ese kefa Philippi ori kini ese kefa ohun kan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se ase pe re titi fi di ojo Jesu Christi ohun ti Paul apostle so ni we pe nigbati awon eniyan won yi ni igbala ti a ti dari ese won ji won ti won ni ore ofe lati oke wa we pe a ti bere ise rere ninu won ati we pe igbekele idani loju ti oni ni we pe olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti Jesu papa yo farahan je ki a wo Heberu ori keje Heberu ori keje ese ke dogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idani loju ti olorun fun wa se ori ileri ti olorun se fun wa se ori itileyin ti olorun fun gbogbo awon onigbagbo we pe bi a ba nfe ipamo bi a ba nfe abo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun o se tan o si lagbara lati pamo titi di ojo ni oni nitori na o si le gba won la pelu titi de opin eni ti o ba to olorun wa nipase re nitori ti o nbe laaye titi lai lati ma bebe fun won aso fun awe pe Jesu lo wa gege bi olori alufa o wa lowo otun olorun o nbebe fun wa o wa lowo otun olorun o ngbadura fun wa eyi ni o fun wa ni idakoro ati idani loju we pe ohun ti a ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ikehin ninu Timothy keji Epistle keji ti Timothy si Timothy ori kini ese kejila nitori idi eyi ni emi se njiya won yi pelu sugbon oju ko ti mi nitori emi mo eni ti emi gbagbo o si da mi loju pe o n le pa ohun ti mo fi le lowo mo titi di ojo ni Paul apostle so fun awe pe oni inu ni bini popo awon ti o nfi ohun sesin won po awon ti o dabi eni we pe won ko fe ki oni itesewaju ninu nkan ti olorun won po oni sugbon ohun jiya lai tiju ohun si ni dani loju we pe ohun ti ohun ti fi le lowo emi ohun ti ohun ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ni eyi ni idani loju ti a ni a si ni igbekele ninu olorun o ye ki o da wa loju we pe ki doju ti ni oro olorun ati ileri olorun je ki o da wa loju we pe olorun setan o ni ife o si ni agbara lati pa wa mo titi di ikehin o fe ki a ni igbala bi a ba si ti ni igbala yo fe ki a pa igbala yi mo titi a o fi ri Jesu loju ko oju gege bi o ti nfe gege bi o si ti ni agbara o ti se ileri fun awe pe bi a ba nfe ipamo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun ohun paapa setan lati mu wa duro titi di ojo ikeyin bi a ba ri eni ti o je apeyinda bi a ba ri eni ti o ti sako lo bi a ba ri eni ti o wa ninu ijoba olorun tele tele sugbon nipa aikiye sara nitori aile mara duro nitori aigbadura to nitori aika oro olorun to nitori aigbekele ileri olorun to bi eni be bi o ba ti di apada seyin asako o ye ki o ye wa we pe ireti se wa nitori pe oluso agutan o nwa agutan ti o sonu o je eni ti o ti ni igbala tele tele o je eni ti o ni alaafia olorun tele tele o je eni ti Jesu Christi ti mu wa sinu agbo tele tele sugbon o ti sako lo o si n gbo oro iyanju yi o n gbo iwasu yi loni o ye ki o mo we pe olorun si tun pe o pada ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejila eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 100 agutan bi okan ninu won ki yo bi okan nu ninu won ki yo fi 99 iyoko sile ki yo lo sori oke lo iwa eyi ti onu bi nje bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin o yo nitori agutan na yi ju 99 iyoku lo ti konu gege be ni ki se ife baba yin ti nbe le orun ki okan ninu awon kekeke wonyi ki o segbe ye ki o ye owe pe bi o ba je eni ti o ti sako lo oluso agutan olugbala wa Jesu Christi o tun wa o n fe ki o pada wa sile o n fe ki o mo we pe o tun reti re we pe bi o ba ronu pada bi o ba ke pe olorun we pe o n setan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu pada ati ni igbagbo bi o ba wa olorun yo gba o je ki a wo Philippi ori keji Philippi ori keji lati ese ikejila nitori na eyin olufe mi gege bi eyin tin gboran ni igbagbogbo ki se nigbati mo wa lodo yin nikan sugbon papa nisisiyi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to nja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala we pe ko tun sese fun won lati ma ni igbala we pe bi enikan ba ti di omo olorun we pe ohun kon ti iba se iba be sini ja iba be sini sepe iba be sini lo sinu panshaga ati agbere iba pada lo sinu iborisa we pe niwon gba ti awon ti di omo olorun ti ati ko oruko won ninu iweye lekan we pe ohun kon ti won le se ko le fa won kuro ninu ijoba olorun awon wonyi ma nso wi pe won ni abo ayeraye tabi won ni ipamo ayeraye bi won ti le je alaisoto alaigboran olote ati eni ti o yapa kuro ninu eko oro olorun kini bibeli so fun wa kini otito ti afile wa lowo ninu oro olorun eyi ni o mu wa lo si koko keji ninu oro yi ipamo fun awon olooto abo ati ipamo ninu ijoba olorun ki se fun awon alaisoto gba ti mo nso nipa abo ranti we pe ohun ti mo nso ni nipa bi a se ni ipamo ninu ijoba olorun bi a se mo we pe ati ni igbala we pe a pa igbala yi mo ninu ore ofe olorun mi o so nipa we pe a bo ninu jamba moto tabi a bo ninu aisan eyi ni oto ni eyi ni wa nipa ti ara a n so nipa ohun ti emi awa ti a si je eni igbala o ye ki a wa nipa ti emi o ye ki ohun ti se ti pa ti emi ki o je ohun ti o se pataki fun wa ye ki a wo ikoko keji yi ipamo fun awon olooto ninu Timothy keji ori keji ese ikokandilogun sugbon ipile olorun ti o daju duro shinshin oni edidi yi wipe olu

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Awakening to Samuel, ori ikerinlelogun, o si se nigba ti Saul pada kuro leyin awon Filistini, a si so fun pe wo, Dafidi nbe ni aginju Engedi, Saul si mu egbedogun akoni okunrin ti ayan ninu gbogbo Israeli, o si lo lati wa Dafidi ati awon omokunrin re lori okuta awon ewure igbe, o si de bi awon agbo aguntan ti o wa ni ona, iho kan si wa nibe. Saul si wo inu re lo lati bo ese re. Dafidi ati awon omokunrin re si nbe leba eho na. Awon omokunrin Dafidi si wi fun pe, "O, eyi ni ojo na ti Oluwa wi fun o pe, wo emi o fi ota re le oni owo, iwo si se si gege bi o ti to ni oju re." Dafidi si dide. O si yo lo ike eti aso Saul. O si se leyin eyi, aya ja Dafidi nitori ti o nke eti aso Saul. O si wi fun awon omokunrin re pe, "Ewo ni fun mi lati odo Oluwa wa. Bi emi ba se nkan yi si Oluwa mi, eni ti a ti fi ami ororo Oluwa yan lati nawo mi si, nitori pe eni ami ororo Oluwa ni." Dafidi si fi oro won yi da awon omokunrin re duro, ko si je ki won dide si Saul. Saul si dide kuro ni iho na, o si ba ona re lo. Dafidi si dide leyin na, o si jade kuro ninu iho na, o si ko si Saul pe, "Oluwa mi oba." Saul si wo eyin re. Dafidi si doju re bo ile, o si teriba fun. Dafidi si wi fun Saul pe, "E a ti se ti iwo fi n gboro awon eniyan pe, wo Dafidi n wa emi re, wo oju re ri loni, bi Oluwa ti fi iwo le mi ni owo loni ni iho ni, awon kan ni ki emi ki o pa o, sugbon emi da."